0: oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan o ki gbogbo olugbo mi jake daju orilede mo ti ki gbogbo awon iko olorun ti won ti waasu si waju mi mo gbadura ateyin atemi a o ni so ijobo olorun
1: amen
0: gbogbo omo ta bi laye loruko jesu a o ni ri boji won
1: amen
0: a o ni mo iboji won
1: amen
0: mama mo gbadura fun o nipa agbara to nbe nu ejo odu agutan omo re omo mi won o ni kadanwo
1: amen
0: omo mi ati omo re loruko jesu won o ni kadanwo
1: amen
0: ogun orun apade ko ni bori omo wa
1: amen
0: mo gbadura gbogbo ete okunkun lori re ati lori omo re emi mi mo ma ba je
1: Amen.
0: Laaro igbogbo eni to ngbo mi e ra anugba.
1: Amen.
0: Omade to ngbo mi yo ra anugba.
1: Amen.
0: Okunrin to ngbo mi yo ra anugba.
1: Amen.
0: Agbadua loni gbogbo awon omo to wa nu di orun tu won sile.
1: Amen.
0: Gbogbo awon omo to wa ninu di ayiraye tu won sile.
1: Amen.
0: Mo wi nigba keta ayiraye tu won sile.
1: Amen.
0: Lori lede yi mo gbadua ayiraye tu won sile.
1: Amen.
0: Awa ti kara wa ta o si ninu di. O ma leju mo gbadua aba ogun wi nilu yi aba ijamba wi aba ijiwe ilu yi o ya ki ijamba ko dake je anu ko soro lori orilede anu ko soro mame iku omo e o ne ri o ekun lori omo e o ne ri o idamu lori omo e o ne ri o e o ri tin se o loruko baba loruko otomo atemi memo e o ri tin se o owo yin yo te iyanu owo yin yo te anu owo yin yo te iran lowo e o rogolo dale o be lu ma re yesu oluwa wa
1: amen
0: ma mo gbadua ma ire o ma tele wa gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun pe yin egbe igororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agbogbo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agbogbo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori tiktok e ma pade mi lori tiktok lori youtube ati lori instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin aro ikini ani fun wa e ti koko ba n dupe na e so pe oluwa e se lori awon omo mi so pe oluwa o se o lori emi ti kara mi oluwa o se o fun anu re lori mi fun anu re lori omo mi lori ise mi oluwa o se o mami o ye ba n dupe e dupe e so pe oluwa o se e soro soke e je agbo baba e se alaanu olore oluwa lowo o se o o se o o se o Jesu oluwa wa bi ko ba so la Jesu kini mo je bi ko ba so la Jesu ta lo mo mi o mo dupe o Jesu pe mo n jo la so be bi ko jo la Jesu kini mo je mi o gbo bi ko ba so la Jesu ta lo mo mi o mo dupe o Jesu pe mo n jo la bi ko ba so la Jesu kini mo wa jena bi ko ba so la Jesu ta wa lo mo mi o.

0: bo gola Jesu ta lo ma mi o mo dupe o Jesu pe mo njo la Matthew
1: papa mi o
0: ola Jesu la nje bi o ba sanu re ori ofe re nbo la ba wa e so pe oluwa o se
1: o
0: pe mo njo la re so pe oluwa o se
1: o
0: fun atileyan re oluwa o se o fun anu re lori mi atun gbogbo to fi fun mi ogo foruko re o Matthew la roi emi olorun ni kin fun awon abiyamo ni saamu mesan lori awon omo won oluwa ni kin fun awon abiyamo ni saamu mesan ki mo ka saamu yi fun awon omo won fun abu to ba di ni aro ola gbogbo wa ma pade ninu program ni challenge la aro ola ni challenge ni badan ni malite side and kan so pe won mo be to ba ti de challenge wo ma to tun lo si malete so kale ni no mo wo lodo baba ike for 7 ibe la dua yen ti ma waye every Thursday ni pe ago meje ti agogo mewa bo iwo na wa ya na dua o ngba yagi yagi lara mi loruko Jesu yo dara fun wa elekeje awon tan be ni ijari ni jebu ode aro Friday o ni program ti won na ah iyan ma tun lagbara o ma nso ba mo eyan boya mo wa nbe o abi mi o si nbe se ri majemu ori mi o ti tedo si ilu jebu majemu ori mi yen dadan ni ko gbe awon eyan dide dadan ni ko saanu won so to ba ngbon mi nibi kibi to ba wa to ba je ijebu lo wa pade wa ni ijari ni CPTech ni ijari every Friday tori o da mi loju orun anu asi fun ah orun anu asi fun be mi o ba si nbe dadan ni ki Matthew o wa nbe Matthew Matthew Matthew oni dadan ni ki wo wa nbe ni jebu ode mo gbadua ogun orun abade ko ni pori emi ati eyin na eyin abiyamo egbe ja gbadua adua to layi o ma se pataki lati bi ose kan ni mo tin pariwo oluwa ni anointi gbogbo omo ni ipadan ma me ma je ki se o po ju akoko to nlo fomo lo Matthew de salaye fun ko si n to mu inu obi to laye bi wi pe ki omo re omo sasi yori ni seju re Matthew o ro ma to wa logbe won inu awon obi re ko le se kini o won lali baba kan ni street wa mi o le gbagbe baba yen awon omo odo won gba bolu ni wrong time awon CDA awon chairman awon landlord mo wa ba mo wa pe gbogbo awon odo yen taku taku le nse se time lo lo ye ke mo gba bolu e ni se te be se ni baba kankan dani o lo ti e te ye olojuwoko a ma nkan dani o ni baba anybody ba ti en ba wa wi seyin lo ye ke ba wa wi bo ba ye pe mo yan ba wi ni ibo mo yin be lo gbe won e se ba wi e mo ba wa wi o a ti e gbo chairman awon le ba wa wi e won te yin te lo dasi ara baba yen ko su e wo oju ti emi na pe ah oro buruku re mo ya lo moju ta won mo mi mo n gbadua fun mo n to won any adua mo ti pe gbogbo won se gbogbo omo mi won ma wa nu adua Thursday yi tori anointing mo be si kini o ni mo fe tale won lori gbogbo to wa school mo ti withdraw won e yi to wa university o ti ni abi o ti ni a jo gba ni mo godo anointing e in tin si se fun mi fun awon eyan ko si se fe yin na taye omo ti yin ba da aye omo temi na o gbodo se kini o gbodo da mami ma je ki se ogba program to la ni owo re emi eso ma so bo pe o ri e bayi ko si ye owo to ri to ma be yayakuya gbogbo e ni o sonu eyan go regret omo ta ba ko yo gbe ile ta ko yo gbe ta o sugba to ba gbadua taye omo re da inu ri o dun Matthew ko si n to dun ma David ninu ke sogun lo dun mo nu ke se ija sugba ke lo dun mo nu inu re dun lojo ti Solomon ni omo re to di oba ni ipo re so n wa di baba oba o gbọ n to so ni o ni e ba mi ran Solomon omo mi lowo Matthew Solomon ni dodo kiki abi odo ti ayo David niyan e so mo to ya lagbere e so mo to yo moti omo to mo colors ta mo ya re wa nbe pe pele atun ni ko wa gbadua fun ko tun ko fato e ko tun ko wa o tun lo raye emi nse temi o mo gbadua gbogbo omo to ti yayakuya mo fowo kan iseda yi e gba iye pada mama to n gbo mi omo ri o ni didakuda Matthew ai maye ni iba je won mo ni iba gbadun omo sugba akoko to ye won to won akoko to ye won fi gbadua fun won oraye won bisi oga mi o soro ile ise o le mi sugba ngba to ri gbogbo owo ntan e sa omo na lo wa na le lori won wa so yi pe e wo te ba fe karare oya e bo se wa yi kene ba nku ni mo iyen ti e wa po colossus ni mu iyen ti e wa po esa aye ejon igbo ni sugbon ni sin banku ati colossus ni won ma ranju ewo ni omo to n pariwo mu laudu lo lo sera re bi boko haram la mo bo lo pa yin pa papa olon lo ni ki bo mo ba ase lordu lo mu lo jade lati nu bo ni ranju ni ba ni boko haram olon mo joja re ti ban ba lo ba nko esa lori oke ti baba lo ba nko ase laudu lo mu ni ranju omo ri oni yaya kuya bo matthew awe li gbogbo wa wa laaro la ti fi da ororo si gbogbo awon omo lori ewe tojo awon samu message san yi fun amo yin alakoko psalm 139 oluwa ni keka o sori awon omo yin ki won o le sasi yori elakoko niyan o elekeji psalm 121 baba mi ni keka fun abo lori awon omo yin e ka ni o je ban ka 121 yen gbogbo eyan lo mo yen ya ka ma gbojo mi sori oke njo
1: njo
0: njo
1: ki esi
0: Matthew, baba bi o ko si akoko mo le ba ti ka 121 yen e ka psalm 23 gbogbo eyan lo mo yen na psalm 23 o wa ba nka lori psalm 23 sagu tami ebe ki yo salaimi o mo modulu e ni papo ko tutu o mo lo si amuja ko o n to kan mi lara o mo lo si po dododo nitori oruko re ni to to bi mo ti le rin laarin abo ni foju ku ebe ki yo be beru bi kan nitori ti wa wa pelu mi ogo re atopa re oh my god mo gbadua omo ri oni yawere omo ri oni yaya kuya Matthew elekerin psalm 46 elekarun psalm 100 se ri elekefa oni psalm 128 awon akoko mi ti pare to ba di laaro la inu program ma fun ani meji to seku brother gbogbo e la ka sori awon omo wa ama n o de sase lori oni seku won ibanuje oni ba o lori awon omo yin oni reko e o ri ti e o ri ti e se o ama re won mu ayo ba o ojo la won ma da omo ti o ba ni Jesu o po bi re lekun Matthew the best thing to ma re le se laye oni ko ni Jesu to ma re ba ni Jesu yo sa fun agbe to ba ni Jesu yo sa fun oti to ba ni Jesu yo sa fun sima to ba ni Jesu yo sa fun ole to ba ni Jesu yo lo ma ba awon eyan ti a beru Olorun re tori wi pe egbe buburu o ma n ba iwa rere je mo gbadua omo yin oni didakuda mami ti o ba so omo yin le e mu photo re lo laaro ola ni o aaro ola ni o aaro ola ni o lagbara Olorun mo n lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo pa ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se fawon obi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu Jordani oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade inu Jordani oluwa ni dale lori omi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de okun oke kan ti a n pe ni Sinai ba se n lo yi mo gbadua yoo dara fun o je ka obi ri o lo bu enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se oloriri ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lowo yoo dara fun o phone number yi e pe tabi ke send the messages emi na fe lo Jerusalem won join me my group ti awon eyan wa yo dara fun o riran lowo o orore re o sebe Jesu oluwa wa phone number hello phone number 080 66 48 14 55 080 66 48 14 55 loruko Jesu yo dara fun be lo ma ri o ori ofe Jesu oluwa wa yo ma wa pelu yin ibi ko ni wole yin be lo ma ri Jesu oluwa wa
2: amen amen amen 5 5 5 no more war Jesus is Christ.

0: Ojuma ayo, ojuma dono, ojuma shelogo. Ledumare o to je ki ti oni ko to je fun awa ti.
1: Amen.
0: Lagba lo oba dani waye, lagba lowo iseda. In preparation of the tifutedo iroyin loro yi.
1: Eh.
0: Ina ni ati gbede bayi. Ta ba nfi preparation re. Eyin na ma preparation lati bere cinema gbo.
1: Oh yes.
0: You get it?
1: I get it.
0: If you don't get it, follow us.
1: Forget about it.
0: Follow us. Ko ju be lo. Awa iwe iroyin ojojuma ile wa Nigeria. Wala igege be ti ko. Odumara imara ilaro yi. Awon bi ti won ti gbajo ti won ti gbalu nbe nbe
1: nbe ni
0: awon bi ti won ti kara won ni oro taku mi I taku you oro
1: bas bas
0: o wa nbe besi ni awon bi ti won ti lo sari wo rowo lo ni solo o wa nbe gbogbo e na la tenubo fun yin e mo pe be ba ti igbo ti futedo.
1: Oh my God.
0: Ologbojo ba begun gangan leleyi.
1: Oh my God.
0: Iyala ya fu gbogbo awon royin ka fata
1: ba bere
0: lati le ite de America, te de Canada, te de UK, Germany, Saudi Arabia. Ibo la fe so te de China. Abi bo la to fe so gan. La ba ti daruko awon yun Nigeria na ni baba won. Ah sorry. Nigeria na ni ah sa to la kegbe won na ni bayi nisin.
1: To bo wa ni.
0: Ehin. Se baba won ni.
1: Baba won.
0: Baba won ni.
1: Baba won.
0: So ri pe ohun ti e gan lo le ngbo ni baba won.
1: Baba won na ni o se da baba won.
0: Baba won na ni.
1: Eh,
0: okay, no problem. Kunle o ma ni fowo se na loruko temi ojulowo ani ikai presenter. Na ni etun mami si gege bi awon akori to jade fun taro yi. A tenubo a si sere be gege bi ise wa. E ka ro o, e ko amojuba wa la akotun lekan si.
1: Ku ojumo e ku ojumo e su ku ojumo mo ni gbogbo bi ti eyin tin lanfani lati ma gbo wa ikani omoluabi la npe bi splash 105.5 fm ile fun balawu felele nilu ti badan se be mo pe ni ayin gangan ibe ni agbara ati ase iroyin o sokale ti bi ni o idire to fi je pe gbogbo awon toku won wo turu tele wa leyin ni
0: owo
1: waju la wa wa ai ni ma wa si nbe mo oba to ni wa ku ni fi so kan wa o
0: ami o
1: awon awe iroyin ojojumo ale wa e to ti wa lori tablet ti wa ati gbajo ni tekin tekin teki o di ti fun tedo iroyin awo mo ja yin laja to lori e pelu awon akori eleyi to kokko gberu ogba bo ba doju ogba gadi gan e ma ni anfani lati ma fe ti yin ko yawo iroyin loro ba lejo nu the nation re the punch tele daily post wa daily trust tele vanguard wa guardian tele nigerian tribune wa News Telegraph tele awon ajo akoyinjodede wa Nigeria ta mo si ajo naa won sere be awo se kini yen fun yin laaro toni o iroyin ni yo ba yin la mu ko ni gbodi lara yin iya adini yin na ni Aminat Adeto Badmus on loruko temi o mo tala yin eleyi to se be nkan mo mo o se dada.
0: Okay, eja wonu awon ti iroyin gbe sode lowuro yi ti awoke ma da bole si eti gbo yin gege bi e ba ti se gbo ekun keke re koni pe koni jina sugbon o e ma gbagbe e ma lo si oju opo ibanidore wa Facebook ni o Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan na ni oju opo bi ti e ti le ma tele wa bayi lati gbo awon ekun keke royin Ekitiro hela no.

0: Ekiti iye gangan ni an pe ni Ekiti.
1: Okay.
0: E get here eyin e gbe tempo be yen soke.
1: Ekiti jade jado nu gbogbo won patapata Ekiti jake jado Ekiti kete.
0: Eh.
1: Mu ti bo gbe jade ba.
0: Wallahi oto ni ti emi mi ko jade nbe yen sa.
1: Ah, bo ti e se ko bayi na da.
0: Eyin mo inti emi mi gbe jade lapa be yen.
1: Ah, o ye waju.
0: Mi o mo boya ti emi ba ba temi rin. E fi soju opo Facebook.
1: O fi be ko ba mo.
0: E ko si oju opo Facebook.
1: Oh my God.
0: To ba je ipe lotitu ati lododo na Ekiti jake jado.
1: Ekiti gete.
0: Abi Ekiti pararan pam pam Ekiti gete. E ju soju opo yen. Emi o emi mi o ki spelling kini e dada nbe sugbon boya ke ba correct emi loju opo be e je ma
1: alaye
0: number na awon Ekiti la soro owo lowo mo lo be yen ju awon gomina meji din ni ogun what is happening kilo sele te ma igba keji are orile de Nigeria won wo Ekiti awon senator rep house of assembly member loni nana nitori itani oye ba mi ji ni o wi pe ko wole ibo lekan si a eto dibo eleyi ti won se ipolongo re shetima ni apabi oni awon gomina meji din ni ogun won wo Ekiti won ni won wa fi se are Bola Tinubu je wi pe eyi ni ayan fe mi oni ti inu mi di si eyi Lekiti e fi bo ba soro ah anyway it's not a way ara jana le yin wa ibi ti eyan ba se si na ni eyan roko si
1: mo ti rinu
0: are lo soro awon gomina APC na wole sibe
1: okay o da to ba di be ja lo tara tara si ojo iwe kini iwe royin the nation ile to jade ni futa ro to ni o won ni se ri awon gbas gbos gburugba alagbara kan eleyi to tin lo lori awon iko agbesumomi jake jado le de wa Nigeria won ni o mo ndun mo are le ninu mo ni o bo gan lo se wa je eyan mo gbo laaro toni o ti fun o si tedo royin be
0: okay lori igbejo ile ejo giga kan high court to pa ase fun ajo INEC lati yo oruko awon egbe oselu marun kan ku o lati ma le kopa won ni won pe ejo ko temi lorun ejo ko temi lorun si gbe idajo kale pada wi pe koto ko si tona ase o si nbe oya o eyi ti le ejo giga so yen awon wogile ni maki ba so ogulutu oro si ekata joba apapo FG awon egbe oselu mi atiku ni ADC ni won ni ojojo ti nse eka eto dajo orilede wa Nigeria ti won si npepe fun iwadi alagbara si akata ti NJC okan bale fun egbe oselu ti ADC ati awon egbe oselu merin to ku o bi appeal court bo tun ti se yi oro ti ile ejo giga to so yen won ni ifan fodun 2027 niyan na lo bade gbangba iwe iroyin the punch foto oro yi lati lanfani ati ri
1: o da yin fe mo bi awe ofin orilede wa Nigeria bo se di kiko le e fe mo awon atunse to de ba lodun 1999 e fe mo are ologun tele yi orilede wa Nigeria Abdulsalam Abubakar baba mo tu pere pere oro le lori e ti fun tedorun yo tu yin ni laaro toni sugbon se ni ti se orilede wa Nigeria Siwaju Bola Ahmed Tinubu o na lo mo ti ro awon gomina ati awon oro awon eyan kan e to se pe oro kan jake jado orilede wa Nigeria o le ti se lalaye fun won pe e wo e ka eto idajo lakata yin e mu lokunkundu o ati le to gbangban e se fun won ni bo gan ni are ti gbogbo na jade kini to fa sababi eyan mo gbo laaro toni ba koko re ba ti toni o
0: e je kin sare dosun ipinle osun ipinle omoluabi won ni ile ejo giga to njoko nilu osogbo osogbo oroki o ti ye aga ma awon alaga ti won je executive chairman ti awon councilor ti egbe oselu APC ti won lo dollar na awon ijoba abile nbe o ye aga ma won ni de wi pe en je won mo nu oyun sa yin o ti lo ojo ti lo lori e ama ti abatuwo ilegbimo asofin agba orilede yi won ti pe awon omo legbe ma sofin pada o lati tete pada wa sori ijoko leye osoka nje lori kini lakata bi a ipenije eto abo orile de ti nigeria bo to je npele mo si o npele mo pele mo pele mo o ni iroyin lo nso ni apa be yen olorun yo kuku ran wa se pelu bi o ti di ojo keta le ni ogban bayi ti awon oluko ati akeko ni joba bile orire ti won be ni akata awon iko ajinigbe to ji won gbe aro yin ni o abe yin ni e ma sun bo ti e je wi pe gomina ipinle oyo awon na to soro lana leyin wodi alagbara kan ti awon eyan se lo si akata le gomina na wi pe to gomina ni aduro koda bi ki won ti de ina ni o nse awon sugbon igbese iduro si ibere osi o awon oduro pinpin o di ojo keta leni ogbon leni day 33 kolon ko ba ni je ki eleyi ko je opin kan de titi role oni lagba lo olohun
1: ami o da oro dori odori o dori awon gomina bi meta kan leyi ti royin o ko royin o ku keke in lori won laaro to ni o won ni ani ti se gomina won ni ipinle osun ademola adeleke o na lomo ti kede o pe ewo ke tun wo bi pe won o yo oruko ohun kuro lara awon oludije sipo gomina eni nipinle osun ko jolake ko joloko o na ni oro hun lobade ni bogan ni gomina ademola adeleke ti ipinle osun lo ti bi gbolohun jade o ki wa ni awon to sodo mo e mo gbo laaro to ni makoko re ba ti to ni amosa baba wale tori pe ele ni won pe ni abo si mi oko ipinle oyo ni mo deun won ni eni ti se gomina wa ni ipinle oyo amoju ero se makinde o na lomo tun ti rawo ra se bayi o pe ewo eja jose eja fowo suwo po papa julo ijoba apapo ilede wa nigeria awon leka leka eto abo lo gbogbogbo to ni se pelu eto abo le yi ifowo suwo po lo le se o ni bogan ni gomina ti gbogbo lo njade ki wa ni awon to tun sodo mo eyan mo tun gbo laaro tuni bakoko re ba ti tonu o gomina eleketa eyan gomina soludo ti ipinle anambra ni o pe kini gomina wi ni won se lalaye pe se ri eto sejoba awarawa eleyi to pe odun meta din ni ogbon eyan lojo eti friday ose to koja oni ijeje mo yi pe muse re nko ko ti se be da muse kini to fa sababi te gbegbono n kale be eyan mo tun gbo laaro tuni se ri po ti fun o si tedo royin be
0: a fe gbera bayi ka lo si akata abimbola sadiq lati lo polowo oja omo sansan bi owo nu
1: yes ke
0: lati ni bayi ni o ti ma gba ebun ojo bi le
1: ti ojo ola
0: ta wa mu kokoro kon ta wa file lo bayi
1: o ti pada gba
0: ta wa file lo bayi
1: ma re ti kokoro kon
0: bo ba ba le ma fo ko si n toluwa o ni se nti olohun o se yo se ko si ti sele nbe fokan bale ma so de ti nu ola na lojo bi re eja lo polowo oja ta ba de pada latakata ika polowo oja laarin gogun ti fun tedo ina latun pada bale si o eku kale
2: Flash FM 105.5
3: babe why are you frowning for me now?
4: Woman, make noodles for me.
3: This woman. Okay, how do you want it?
4: I want it as it is hot. Let it burst my brain.
3: Okay. I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
5: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.

0: So, aki ka bo pada eyin ololufe wa patapata bi e se wa pelu wa o. E se adupe idumare yo ma wa pelu yin. E ja wonu royin ni sansan bayi. Ka bere si tun ni dabule papa julo. Bi a ti se je ke ma wi pe ni lo di ojo keta le ni ogbon de 33. Ti awon akeko ati oluko ni ijoba ibile orire ti won ti wa ni akata awon iko ajinigbe ti won gbe won ni ibudo won be ama in to ba jọun na la fi weun bi na o ba tan laso eje ki tan le kana le yin agba le so
1: be ni
0: gomina ipinle oyo onimo ero seyi makide lana ode yi lo nfi okan awon eyan bale lo si fin da wa loju gbogbo awo olugbe ara ati omode ati agba nipinle oyo wipe gbogbo n to ba gba ni isakoso won o se lati ri awon oluko ati akeko igba pada ki won si de layo ati alafia laifi ara pa pinpin gege bi won ti se ji awon oluko ati akeko igbe o iyan ni ijoba ibile ti orire ni pele oyo won ni gomina funra lara re oni intin be lori okan aya won o na ni lati ri awon eyan igba pada layo ati alafia kode oro dani loju yi on lo waye ni kete ti gomina funra lara re won ni se egbonse ni a ki fi ran mo gomina funra re lo jade si awon oluwode labe dari eni ti sogbunogbongbo tin be lori itakun ayelujara tin je tin sun tin ji lori itakun ayelujara Martins Vincent Ose ti o pe yan mo si very dark man ti won ko wo rin pelu omi le ngbe awon eyan ti won se iwode yi wa si lu Ibadan lati lo si akata ilegbe gomina o nibe na ni won duro gomina si duro laarin won lati ba won soro oro ti gomina kede nso nbe na ni wi pe eri o ibi ta wa yi ipinle oyo leleyi ati wi pe gbogbo inti ba nbe ni ikapa ohun gege bi omaniyan gege bi baba lu ni ipinle oyo yi in lo won na o sa lati ri pe won de o layo ati alafia lai ni fi arapa pin bo ti wu ko ma bi gomina ti se fule oro yi lapa keji iwe iroyin punch lo ba tu gbe won ni duro si ibere osi na ma tun ni ni legbe ma sofin ile gbe ma sofin agba orile de Nigeria Senate la won na tare semi le on to ni se pelu simi ti won gun le tele wi gbe ki won lo simi lenu ise na won ni won ba pe ijoko pada lo ni papapa wi pe ntin be nle yi o koja asun ile njo eyan harun to wa jora won ni won ni ni ro yo won pe awon asofin won pada latari bi gbamagbama ipe nije eto abo bo tu se ngogo si jake jado orile de ti Nigeria shebanu ti sheba gbagbe won wo sakun re ninu akojade ti won gbe sode lati akota kojanu le niyan senator Emmanuel Odo o se alaye o wi pe won ti pase o ki ijoko pada si ilegbe ma sofin agba orile de Nigeria ti o ba di ni ojo tuside ose to nbo ojo keta le ni ogun osu kefa koda la go mokanla ni ijoko bere nu iwe ti a fi sowo si akata won asofin won ni ara ilegbe ma sofin gaga fora re senator Godswell Akpabio lo pe ijoko pajawiri yi wi pe gbogbo awon asofin e to ba ti rele ko tete ma pada bo sabuja e to ba ni nkan mi to ti gunle ko tete jowo re tori se egbonse lele a ki fi ran mo lati tete wa joko ki awon o si jiroro lori ona bayo si awon ipenija loni ranran to ba oro eto abo orile de wa ti Nigeria lowo lowo yi ijoko isire won ti wo tela na wi pe to ba di ojo keje osu keje ni ki won to wole pada amo lowo yi bi na banjo ni tin jọmọ eni tare ni la kọkọ gbọn ni oro tin be nle yi ko se duowo ma lori oro itu abo
1: o da to ba ni be ja kọkọ lọ tara tara si ojo ewe kini iwe iroyin the nation eleyi to jade futa ro toni nibi ti iwe iroyin ohun tin ja ko di mimo o pe igbogun ti awon iko agbesumo mi to nti awon ewo daran eleyi to fe ma tabi elegbe lolede wa Nigeria fun nkan bi wakati meji le ni adorin 72 hours o na lo ti so eso rere le to si je idunun nla nla ni fun eni ti sha elo lede wa Nigeria aṣiwaju Bola Ahmed Tinubu ninu akosile ile ti iwe iroyin the nation to kosile laaro ye ni be no tin je ko di mimo o bi awon igbese kan igbese alagbara ni o eleyi to nti akata awon mo osise ologun olede wa Nigeria waye lori awon iko buruku ni iko agbesumo mi to nti iko akonona to lagbara nibe ni ati se lalaye o pe igede ganku oniwo daran kan to ti je pe olori lo je fun awon iko akonona to ni agbara Ibrahim Batuji ni aporuko re won ni jejemo yi pe ba ti nsoro yi won ti ja ticket orun are mo bo le lowo o leyi to ti di eni ana isele ta nso nipa re ina ni won ni o waye o iyen ni ipile Kogi won ni koda arabirin kan eleyi to je agbodegba ini fun awon iko akonona to lagbara oni ani amo ti dajo ku fun bayi o iyen ni ipile Katsina won ni ogoro awon eleto abokan leyi to je pe inu gbogijigiji la won so awon asogbole leyin o o na ni tun ti da sinu awon igbe ohun bayi papa julo ni ipile Katsina ki won le si awon iko akonona to lagbara erin ni tete won ni ojo aje Monday ose ta wa nu eyi o na ni awon osise ologun lede wa Nigeria iyen ko ti fa si yama won wo igbo iberu e ti nbe ni ipile Katsina o le ti won si dola opo mejo general Rabe Abubakar ajagun feti jo ni e ti ran lorun are mobo won ni opo re bayi o ti din te jagba pati ni owo won o eni ti wa se oga agba patapata fun le se olopa iyen tu Olatunji Disu lo ti wa se lalaye o pe se ri igbese ti ile se olopa fun are gan gbe bayi o na lati daju pe awon karamba ni oniwo daran won ni kolofi tabi Ibubakan eleyi ti won le mo sase in lo lede wa Nigeria onne bayi na ba wo bi ti nkan de duro igbesi alagbara eleyi ti ile ise olopa gbe lati gba awon ebi eleyi to je ti alakoso foro ina agbara tele iyan Adebayo Adelabu pada to nti omo re ni ilu Ibadan o na lo mu ki ile ise olopa ko tu tepele mo ise ohun eni ti wa se are lo lede wa Nigeria Aṣiwaju Bola Ahmed Tinubu lo ti wa gbosuba kare o ni fun ile ise ologun bi an ti fi eyin Ibrahim Batu si jele ati ile ise olopa eleyi ti won ni won o wararo won o repeti lati tesiwaju lati je ki alaafia ko tubo joba in lo lede wa Nigeria eni ti wa se are nile yi Aṣiwaju Bola Ahmed Tinubu o na lo ti wa ranse eku oriri odun ini si gbogbo awon muslimi patapata jake jado lede wa Nigeria fun odun ti Hijra 1448 eleyi toko layo ati alaafia nigbati are o mo so ninu atejade kan eleyi to ti akata eni ti se amugbelegbe loro gbogbo to ni se pelu iroyin re iyen Bayo Onanuga o se lalaye we eyin muslimi jake jado lede wa Nigeria awa muslimi jake jado lede wa Nigeria odun tutu to de yi eko kan pataki ni nko wa o oni eko tin ko wa o na ni pe ka je omo lede wa Nigeria rere kasi ma gba alaafia laaye kasi idaju pe awon ilana eleyi ti odun mu wa an tele ki orilede wa Nigeria nko ko tubo le gba itura si iwe iroyin the nation lo gbe laaro tuni e fe seri iroyin ohun oju ewe kini oju ewe karun ibe let's ba
2: Flash FM 105.5
3: eku le o ebi n pa ka si nkan si mi la
4: e ka bo iya mi ki le wa je bayi o
3: iwa na mo fe ounje to yeruku lala to si ta lenu mo fe ko lo tirin ko ma si se meyen meyen mo fe ko sokutu o ko gba yagi yagi mo si fe ni kia kia se le se sa
4: be ni iya mi Golden Penny Noodles lo le se
5: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri je gbadun ojulowo adun Golden Penny Noodles
3: o se won ko mi bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi
4: iya to yayi to si mo tojo omo ni
5: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni tosi re bayi

o ti se nbo ni lodun 2028 be e jan lo sinu idije ere daya bolo alafesegba lori idije president federation cup ni de nigeria o ti wo ipele to kogun si asegba semi final and lori fi gba kan ri gba idije yi iko egbe agba bolo academy oro ati wikitorist awon koju ara won iyen ni papa sere muhammadu diko ile to wa iyen ni ipele katina ohun na ni fi gbagba ti won o ti waye be si re iko mejeji ohun e kanemi to nsoju ipinle bonu ohun lo je pe awon na won gba idije 1991-1992 iyen nigba na lohun e le mo gbagbe pe gba ti won gbagbe yin iko egbe agbobolu canopilas be wikitorist lu bauchi awon na won wo ipe boya awon le se daada iyen ninu idije yi leyin gba tan gba lodun 1998 to de je wipe iko yi won fi aje plateau united to fi morantians bi ko to di pe won de ipele ele ti won wo iyen ni akoko e wa ri fi kagbaga elekeji ipele to kagun si asekagba semi final nasarawa united ati ikorodu city awon na ni won koju ara won ni o ma koju ara won ni papa se ben samuel ogbemudia ele to wa tbi ni city iyen ni ipele edo ohun na la mejeji o ti koju ara won nasarawa united iyen solid miners to je pe bayelsa united awon na ni won fi yaje lodun 2021 won fi gba idije federation cup yi to de je wipe ikorodu city awon ti won egba akoko re tawon omode bi to lapere iyen ninu idije na e tawon na ti won wo pe ibi tawon fi adagba re ro si lodun to koja awon tun tesi waju lodun yi o to de je wipe ticket idije elekun je kun sile adulawo boya pa bi lawon o gba yen lati ewe iko egbe agbo lukun kalifa ninu league agboje ole nigeria awon na ni won ti kede pe balogun chikamsu amefula ohun na to ti fi ko ohun le pelu blessed iyamu awon mejeji na na ti fi ko egbe agbabo lukun kalifa na ti fi won le amefula to fi mo amefula ile to je wipe o wa ohun ni balogun iko ohun ni gbogbo asiko ele to lo ninu iko kun kalifa ohun na ni ro ti je odimo wipe atohun ati iyamu to na je oka logi lara awon agbabolu e pelu bisa mi bo ti se nbo ohun na ni won ti kuro ninu iko ohun e pe iko egbe agbabolu rivers united ohun na ni awon mejeji ni won lo darapo mo iye ti lo port harcourt rivers o sele lakoko yi ewe idije elekun je kun ti le adulawo iye wa fu bi papa julo fun iwo orin ile adulawo yen west africa iko golden eagle to le de nigeria yen iko jomewe sojo ori won wa labi odun 18 eba labi odun 17 enu mi ago under 17 to le de nigeria awon na ni won ti sibu ba agbaradi ti gbaradi si ti bere iyen fun idije wa fun bi under 17 championship iyen fun ti awon okunrin won ti bere igbaradi e mo pe idije yi ohun na ni o mo satona lagbon wa fu yi yo mo satona orilede le ti o soju iwo orile adulawo ninu idije ile adulawo idije fe ile adulawo tojo ori won wa labi odun 17 iyan under 17 afcon o ma waye lodun 2027 igbaradi o ti bere iyen ni eye osoka eleyi si re ebo borise ele ti se oluko ni won ohun na ise akose re ni yo ti ma gbajumo ewugun to ba ye o gbajumo to ba ye ko wo lati ipo lede nigeria mu tiketi ati lo kopa ninu idije elekun jekun ile adulawo abi idije fe ile adulawo lodun 2027 awon oluko ni ele ti won si mo se po pelu ebo borise tan moran lomo ati olumide ajibolade to fi mo mohammed kachala ati abdullahi sa won ti wojo mo sise po awon na ni okay victor osimhen ija ye olusoso apo wajo mo lede nigeria ohun lo mo ti je odimo lo mo ti soro pe o mo ka won lara o mo ndu awon lakoko yi ara won bu ma so lede ebo o ni it hurts ipo lede nigeria won lanfani lati lo kopa iyen ninu idije ife eyele adulawo abi idije ife agbaye jare mo ibinu nigba won se n wo idije ife eyele adulawo
bad gan o nitori igba ile

0: ni o awa la laye awa na gbele aye lowo le lowo sugbon o se pataki ka lo dada ka se dada
1: eyin o bi yo te ba ti ko dele ola
0: be si ni gbogbo eyin ta jo wa nbe na e je ka fowo so wopo kari wi pe ile aye dun gbe bi oruko eyan kan wa ni aye la gbe gbigbe la dale aye fun Monkey Cabo, sorry to Lubiri, Nick and Yomolua B, Splash 105.5 FM. Shall I feel any more by you? Shall I shall law, lonely wherever, lonely mellow mellow. Like Baralo, we let you marry, I Raja Jail, I shall to a lubirin ohun na lo ngori afefe yi ni ikani omoluabi e le ma wo wa kete kete loju opo facebook wa at splash fm 105.5 ibadan temi lade aloko ohun na loruko ti temi ohun tun kiyin ka bo le kan si gogo igba ninu mi ma ndun tin ba ti wa lori eto yi tori bi igba to ye pe won gbe ohun ti mo mo je de ni ori ohun to ba ti ni se pelu oro obirin lakata ti temi oniwaju tabili mi bayi ohun lo mo wa lo kan aya mi tori mo fe ki awujo awa obirin ko dun gbe mo fe ki awujo awa obirin ko dun moran imoran ko dun toka si ka da ka je gege bi awo kose fun awujo abuda yoku abuda to ku eyo kan na loku abuda keji
1: awon lape je mo ti
0: mo lero wipe opolopo wa na ni en fi okan ba wa lo papa julo nigba temi ati aderonke eyun ni olori sports nigba ti an soro nipa awon omo wa eleyi ti won si wa ni akata awon ajinigbe gege bi a se so na ni wipe a konsara si awon eleto abo si ijoba ipinle oyo ijoba apapo pelu gbogbo awon ti oro yi to kan sugbon sibe na ni ani dake o ani dake bi ti wo mo ile na ni mo se fi ran gbogbo awa obirin patapata ni bi kibi ta ba wa adura ati awe looto on sise sugbon eleyi apa kanu ninu ohun ta nbere fun ya le so wipa ti gbadura asigba awe ka tun ma ma yin awon ti won wa lagbon mi yi ka ma ma yin won ni abere abi bawo na ikona wi pe o ya o e mo gbagbe o e mo gbagbe o e mo gbagbe o won ni omo to ba sipa ohun ni ye e mo ngbe nigba ta wa na ba gbe igbese ele oluwa igbese yi la fe gbe bayi o to wa sona se gba sawo oluwa to wa sona sugbon nigba ta ba gbe igbese kankan ta so pe a ngba awe a ngbadura won ni igbagbo lai se ise eyin na mo to tumo si o ejo e dakun gbogbo awa obirin elegbejegbe ologba jogba ni bi gbogbo ibi ise e ma je kikini yi dabi eleyi ti won o gba sabe ni sabe carpet e je ka jade e je ka soro soke e je ka bara wa soro lawujo ara wa ibi kibi ta ba wa an sefe onu eyin o tumo si wipe an ba nkan je an se gba an sawo rara ibi gogo ta ba wa ta ba tin so an ran ra wa leti ibi ta ba tin so kora iwo so sele leti to n so si to n leti yo dodo ijoba won mo wipe awon ara bi omo gbagbe kini yi ma si ndun won loko won mo si mumu laya won e ma je ka dada awon ti kini sele si nikan gbogbo wa lajo wa ninu e gbogbo wa bi amo patapata ateni to nwoju olohun fo ma ateni to lohun ti dalu ateni to loyun lowo ati sisi to ti loko ni won gba to ba ti je obirin abi amo ni olodo ti temi gbogbo wa pata ohun ni oro yi kan e ba je ka fowo leran ka se bi eni wipe ko si nkan to kan wa tabi ka se bi eni wipe ko si nkan kan ta le se opo nkan ta le se wa ohun le mi ati olori sports la n gbiyanju lati salaye ani awon awokose latẹyin wa awon ya nla wa won ki n sole won ku lenu won soro toke won soro sita mo si nigbagbo wipe nigbati gbogbo wa ta ba fi ohun kan ta fi n soro e ri wipe awon ijoba o tun jara mose won o tun jara mose ibi ton ma tin sise won wa na tun ma fi adura atun ma fi gbe won lese bo se ye ka se nu bo se ye ka se nu sugbon ta ba re egbe ile fasting and prayer egbe ile fasting and prayer egbe ile ah ah iwa ta ba gba tan a wa da ke a wa mo wo rara won se ton lon go ni ka se nu mo toro aforijin adura n gba o adura n gba dada be ni sugbon e je ka tun e tun je ka jara mo Olorun a fun wa se e ka bo sori eto ilubirin ah loni yi bo tesile je wipe ani pupo lati bara wa so sugbon ohun kan wa eleyi to se pataki ti ani lati pe akiyesi ara wa si okunrin kan lo fi oro kan si ori opo kan ni bare ni dore ti Facebook lori ero ayelujara eleyi ti mo so wipe o ye ki atepepe oro yi lori eto ilubirin tori wipe awa obirin ohun na ni oro na lo kan gbogbon eleyi ti ma si fe idahun si eyan ara le na atemi ati awon oju ero mi ohun la le je mi leni bi nbo sadiq lati jo so a jo fi oju wo gege bi o se kan awa ni agbon mi ti obirin eyan ara le na e ba wa dase nigbati asiko ba to ni shoki ni ma so itan na mo le ma so dirin le rin le gege bi okunrin yi se so titori asiko wa o na ni pe okunrin yi so pe ohun fe arabirin kan sugbon ma to fe arabirin yi o ti ni omo kan lowo single mother ni eleyi ti okunrin yi si fe o fe pelu omo re ni mo lero pe eleyi ti ye wa o fe arabirin yi pelu omo re eyun ni pe o se baba fomo yi o de se oko fun arabirin yi ko wi pe ah lo gbowo school fees omo yi wa lowo baba o ko ni pe omo yi ti dagba o ya ko ma lo sile baba o ko so wi pe omo yi o ni mi lara o ki lo de igba kan wo ko o toju omo yi gege bi omo tite titi omo yi nko to se fi dagba to lati lo si ile oko o mo ko wale inu baba yi dun inu e dun o si se o si gbe awon igbese eleyi to ye ko gbe gege bi baba omo gangan be ni mo lero pe leyi nye wa gege bi baba omo gangan eyin ni pe e fe ra malu ni e fe se gba ni e fe sawo ni e fe se koko baba asasun sugbon kini kan wa sele ni dendere tu ki won se igbeyawo yi iya omo yi o ni lati so fun oko re wipe ah baba omo yi ni o wa joko lati se baba lojo igbeyawo re o ha okunrin wa wo pe se wipe gbogbo wahala ti mo ti se lateyin wa se wipe asan ni o te tun wa so kini ko ni eyun ni ni wipe gbogbo bi ba se wa nbi omo yi ri baba e abi iwo gangan to je iya o ri baba omo yi abi gba wo ni wa ati baba omo yi joko te wa fi ori kori te fu kun lukun te wa conclude wipe baba yi ohun na ni yo joko gege bi baba omo won ni gbogbo ti o ye ki okunrin yi o wa se gege bi baba ile to ti fi seto tele lo ba se kini lo ba cancel re o wogile o fagile patapata ibe ni kasala ti wa bele wahala ti wa bele ah iwa si mo wa ka kini ikun pe itan yi kun rerere ju bi mo se so lo sugbon ibi ti mo fe lo nibe ohun na ni wipe se iya omo yi so ni eto lati ni wipe baba arabirin yi ohun ni yo joko lojo igbeyawo omo ti okunrin mi to fi ogun re to fi to abi so ti mu aye pada de babi se ah sabi okunrin yi yo so wipe omo yi o leto si baba re ni so ti yi oruko omobirin yi pada si titi e ni to fi so wipe ki baba omo na ko mo joko lojo igbeyawo sa le so wipe iyo omo yi gan ri baba omo yi leyin ni gbogbo igba ti ti won wa ninu igbeyawo ti ko ti si wi pe omobirin yi fe se igbeyawo abi nkan kan oju wo le fi wo bi bo sadiq oju wo ni wo fi wo obirin jo ni wa
2: ben
0: obirin jo ni obirin yi si ti bimo ko to lo sile sile oko bo lo se bo emi ko ro ori mi fe block e wa baba so ba
2: je ko yin block
0: ah
2: tori pe baba ti o sinu picture lati jo kin to lo sibe yen je kin pakisi yin sin kokan se mo pe o wa ninu esin awon esin ta n se den bo se ko wa ngba ta n dagba ni pe ko si bo se le wu ko ri baba e ni baba e ma je
0: ben wo ke ku lo ku re
2: ija e ni ma je se o dasa so ati rawon baba mi te pe won ti lo gbanri te pe won ti e mo bi bo omo yen gan se survive o de lo
0: ah
2: te pe iru asiko bayi na no ma wa pada de e de mo e mo bi ti gbogbo e ti ma dun mi ko ni ju mo binu lo
0: ha
2: won de ni pe te ba be
0: pe
2: e lo mi gan ni so ma binu se yo
0: so ma claim ko yes we so we se
2: won de ti ma so pe ton ba be la kokon elekeji eleketa ba ya bukulu kan
0: abukulu ni
2: nani a se bi ba be na sa abi kilo kilo tun fe nbe
0: okunrin ma be be bayi
2: iye na de tun wa
0: e ma binu e yan kuri
2: won ni binu ni se understand so emi fi pe se ri ba be ni se understand so ojo eye yen kilo fe gba lati ma je ki ba be joko nbe
0: ah
2: o ma dun arakunrin ti o to yen o ṣugbọn arakunrin yen na ma understand gege bi okunrin pe baba eyan ni baba eyan
0: ṣugbọn ṣe oro pe boya nkan kan ti wrong nipa communication laarin iya yen ati oko e
2: ati oko e
0: be ni in the sense that kani wi pe iya yi o ti n prepare okunrin yi sile koda emi
2: e won prepare ara won le won mo
0: prepare in the sense that baba yi asimo wipe boya omo yi lo ri baba e fine asimo wipe omo yi ma lo ri tori fun okunrin yi lati le yari kanle boya arabirin yi ti je ki okunrin yi wo pe ko si nkan e mo pa okunrin mi wa so pe ko won ni kankan se mo ti mo mo dada mo le eyan to sumo mi bi isorun bayi to ye pe ba se nsoro yi arabirin yo mo ibi kankan
2: ti baba
0: awon omo yi wa omo meta ko mo kankan nipa awon mo koda e mo je soju ko mo kankan ko mo anything ti arabirin to ba wa ri mari to ba de all of a sudden lojiji to wa di pe baba se ko wa ni wo pe se bo so fun mi wi pe o communicate pelu ma yi o ti gbagbe awon mi o se gbe o sawo
2: ko wa ye ki okunrin yen na wa gbe gbogbo blame lori ebi lori iyawo e tori pe omo ma nwa baba awon omo ma wa baba won she understand so to ba je pe won ti won ati baba e tin communicate labele ti won je ki ya ya won mo si abokunrin to duro gbe baba ko mo si she mo pe ojo igbeyawo ise lokan ma de omo gan lo ma de to ma ni pe nkan to n fe leleyi o n de lo n se igbeyawo baba e ni o ma acknowledge yen to duro bi oko iya e o o ma o baba na ni baba na lo je si ṣugbọn se ri di awon yoruba ma ni en to eyan o le you can a le da ipo en to je baba yen to je en to muyan wa sile aye eyan o le danu
0: bimbo looto bẹẹni ṣugbọn
2: o ma dun yan o
0: ṣugbọn baba wa baba si tun wa
2: bẹẹni
0: emi nigbagbọ wipe bi iya naa ni emi nigbagbọ wipe ko n ṣe ẹni to ba da ẹjẹ siyan lori
2: bẹẹni
0: ohun a ri awọn iya mi to jẹ wipe won ṣe tọka si gan gẹgẹ looto iya ẹ ni
2: bẹẹni bo won ṣe tọka si gẹgẹ bi iya
0: bẹẹ naa ni a ri awọn mi
2: bẹẹni
0: ni baba ara awọn baba mi pe o kan bimọ kaakiri o ṣe leyi to kan ko mọ bọmọ ṣe jẹ ko mọ bo ṣe mu ko mọ bo ṣe lọ sile ẹkọ ko mọ kankan
2: ẹwọn to wa jẹ pe iru awọn yẹn lẹyìn ìwà ọ̀la ngbà ọjọ́ ẹ̀yẹ àwọn ọmọ wọn náà máa ń padà wá tó máa wá ń bẹ̀bẹ̀
0: ẹlòmí ò kì í bẹ̀bẹ̀ èyí ò ní wípé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni wípé ó ti ní bí wọ́n ṣe ń communicate pẹ̀lú ọmọ wọn àti ìyá ọmọ wọn
2: ẹlòmí ò ń communicate o ẹ jẹ́ fún yín ní àpẹẹrẹ kan
0: èmi àwọn obìnrin alójú àánú
2: ẹ jẹ́ fún yín lápẹẹrẹ kan èèyàn kan ló sọ story yìí fún mi ọmọ àwọn bàbá ti dà wọ́n lẹ̀ láti kékeré ìyá ló wá struggle tó tọ́jú wọn gbogbo wọn ti àwọn obìnrin ti wà nílé ọkọ àwọn ọkọ ti níyàwó ṣẹ́gẹ̀ẹ́ ti ìyá ti wà ní stage kó máa move from one house to the other fún omugọ ẹ mọ orú stage báyẹn bàbá ṣá yọjú ẹ mọ bàbá yọjú àwọn ọmọ ò fara sí wọn ṣùgbọ́n ìyá yẹn wá ṣe nǹkan kan tó wúyàn lórí tí àwọn ọmọ bá ti kó lópin oṣù tán bá ti kó nǹkan wá tá provision kankan tán bá ìyá yẹn ò wọn bàbá ò move back inside the house wọn ò wọlé padà tán bá ti wá kó nǹkan oṣù wá báyẹn ìyá ṣàṣàdúrà pé àwọn oṣù ọkọ mi ó máa lọ rí ó máa bọ rí ó làlùbárí kankan tán bá ti wá sọ yẹn tán wá ní wá o ti bàbá ẹ ń kọ. ọmọ ń bínú pé àmọ́ mi kì í ṣe wáìnì ni bàbá ẹ̀wò bàbá kẹ̀ báwo lẹ́yìn ṣe mọ́ bèrè ti bàbá pé bàbá ò sí bẹ́ẹ̀.
0: àwọn kìíní yẹn ó wá yàtọ̀ síra wọn ìdí ni wípé irú eléyìí irú kéèsì tá à ń sọ yìí èèyàn kan ti wà ń bẹ̀ láti lẹ̀ eléyìí tí wọ́n ń sọ yìí obìnrin yìí òun ló dá tó àwọn ọmọ ẹ̀ there was nobody tó lè replace man yìí.
2: Ibi tẹ́mi ń try láti lọ ni pé ṣe rí kán lọ báyẹn kán dé wọn they will still come back they are still named and tagged your father.
0: bẹ́ẹ̀ni kódà
2: ó lè wàá jókòó ọjọ́ yẹn tán o kẹ má ní nǹkan kan bara yín kẹ má bara yín sọ̀rọ̀ mọ́ nǹkan tó ṣàfẹ́ ni pé kó jókòó lọ́jọ́ wedding no problem but pé communication máa wá tún wà lẹ́yìn ọjọ́ yẹn ìyẹn ò necessary
0: kò pọ̀ jù why tó wá jẹ́ wípé ọjọ́ yẹn ló fẹ́ wá jókòó ọjọ́ ìṣòro ń kọ́ tọ́mọ́ bá ti dágbére fáyé kan ṣé yóò lè jókòó ikọ́ tẹ̀mí sọ mí ni kí bàbá má jókòó ibi tẹ̀mí ti rí fault tí mo sì rí pé ó likely ó ṣeéṣe kí àṣìṣe wà ńbẹ ni wípé ibi communication láàrin ìyá ọmọ yìí àti ọkọ rẹ
2: ìyá ọmọ gan lè máa mọ̀ pé wọ́n ok tó bá wá jẹ́ pé communication ń lọ láàrin
0: ìyá ló ṣe àtọ́nà bí ọmọ yìí bí ó ṣe bá bàbá ẹ sọ̀rọ̀ ó ṣeéṣe kó
2: láyé sí tí tẹlifóònù wà lọ́wọ́ gbogbo ọmọ
0: irú ọmọ yìí
2: kò tó ẹ máa pọ̀ kò tó ṣẹ́jú márùn-ún kọ́mọ máa fi wá bàbá ẹ̀ kan
0: o. ó tọ́ ni ṣùgbọ́n irú ọ̀rọ̀ yìí bí arákùnrin ṣe ṣàlàyé wàá rí wípé ìfẹ́ wà láàrin ọmọ yìí àti bàbá ẹ̀ èyí ni bàbá ọkọ ìyá ẹ̀ mo fẹ́ lè sọ wípé kò likely kọ́mọ yìí kó má lè sọ gbogbo nǹkan tí ó bá là kọjá
2: fún bàbá ẹ̀
0: bẹ́ẹ̀ ni tìtorí bó ṣe ṣàlàyé gbogbo ẹ ibẹ̀ gangan lèmi rò pé ó ti dun ọkùnrin yìí wípé ẹyin bí
2: ibi tí mo tún wá rò pé kínní tún lè tún bí àtúnṣe tún lè jẹyọ ni pé tí kò bá sí communication pẹ̀lú ọmọ yẹn àti bàbá ẹ̀ ìyẹn bàbá tó bí ó possible kí ọmọ yẹn dúró nídúró pé ọkọ ìyá ẹ̀ yẹn ló máa dúró gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣùgbọ́n tí communication bá ti ń wà tí wọ́n ti form friendship especially ọmọbìnrin sí bàbá tó bá ti lè form friendship
0: tó
2: form strong tán di pàdí tán di kíní ẹkọ máa rò bóyá ó máa nífẹ̀ẹ́ ọkọ ìyá ẹ̀ yẹn o ṣùgbọ́n tó bá fi lè
0: form
2: communication pẹ̀lú bàbá ẹ̀ tí bàbá ti ń fún láwọn ọ̀rọ̀ kan tó ti ń káwọn ọ̀rọ̀ kan sí ó ti lọ
0: ọkùnrin bóyá ó rí wípé wọn betray òun
2: wọn já òun kulẹ wọn ṣe
0: ó lè má jẹ wípé torí pé ọkùnrin yìí fẹ́ wá jókòó gẹ́gẹ́ bí bàbá gangan
2: ọjọ́ ẹ̀ yẹ ni
0: bẹ́ẹ̀ni òun náà ni mo ṣe wò pé ó ṣe pàtàkì ká sọ̀rọ̀ yìí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló lè wà nírú ipò báyìí communication ìbáraẹnisọ̀rọ̀pọ̀ nínú ìgbéyàwó ó ṣe pàtàkì ẹ jẹ́ ká sáré de ojúde ọjà náà ẹ̀yin ara ilé tí ń bá padà dé màá wá ṣe ojú òpó fún wa kẹ́yìn náà kẹ́ ẹ sọ èròǹgbà yín kẹ́ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ à ń bọ̀ àti lọ.
3: Flash FM 105.5.
4: Even in Naija, that hot pounded yam and soup can wait because a penalty is about to be taken. The FIFA World Cup 2026 starts June 11th to July 19th. All 104 games, pigeon commentary, and 4 dedicated channels. Yes! Get the special offer, DSTV decoder, dish, and 1 month Yanga subscription for only 15,000 Naira. The FIFA World Cup, live on Supersport, only on DSTV.
5: Wow, Folake, this your new office space. Looks really nice, oh. Just take a look at this furniture.
6: Thank you.
7: Anyway, that's not why I came. Oh, your daughter's wedding was fantastic. Eh? For Lake. Who gave you all this money now? See souvenirs everywhere, courtesy of the bride's mother.
6: My dear, it's not who. It's the AXA Smart Life plan that I took up some years ago, which gave me the benefits of target savings and life insurance in one plan.
4: You too can get started today. Call 0700-AXA-MANSA or visit axamansa.com. Terms and conditions apply.
8: Out of airtime and you don't have money to top up? Out of data and you don't have money to top up? The GT Bank Airtime and Data Loan is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GT Bank Airtime.

0: e ka bo pada eto ilubirin na lo nlo lowo ni kan yomulu abi splash 105.5 fm ah te ba ngbo on gbona feli feli ohun ni ah kokoro eleyi ta ngbe yewu loni ohun na lo si da lori okunrin kan eleyi to ba iyawo re toju omo titi to fi di asiko ti arabirin yi yo lo sile oko sugbon nigba to di asiko ti o lo sile oko gege to omo ni baba yi nko ko ni joko gege bi baba lojo igbeyawo fun idi eyi gbogbo nti okunrin yi ti se pe won fi se igbeyawo o se kini o kansulu re ni o da be ni po ti e fi won sile o travel abi nkan kan bimbo ki lo tun fe fi kun oro yi
1: ko to di pa soju ko fa won ra mi ka to lo si eka ipolowo de mo so ran pa pe o possible ko ye pe baba yen atomo yen won tin bara won soro la bele to kan je pe won ko ju wa julu ya laya pe nkan to n fe ni
0: iyen lemi o gbogbo
1: lojo lojo wedding
0: emi o gbagbo
1: ida keji e ni pe iya mo iya ati baba yen ti n bara won soro won ti plan ni she understand to kon ma wa julu oko e loju pe after all baba e na ni abi and ti
0: won so wa ye ki ma yen ko cancel gbogbo wedding yen to ba ye pe looto lo ni fe omo yi
1: pe ko cancel wedding
0: o cancel e to ron lo se gbogbo eto ah o lo se gbogbo eto
1: ah ko cancel e iwa baba to n bo to fe wa se
0: ko se wa bere eto
1: no ko ni di ko gbe mi tan ti do abi iwa to n bo to gbogbo nkan to sa se lojo wa sa won kan le wa change the date but ko you should step in
0: sugbon o je ohun ti o ku de ka to
1: to ba je npe nigba mi gan society ma pada wa so fun pe a se bi baba be na ni baba omo lo lo mo she understand so igba mi iya yen na le wa awon iya mi gan wa to je pe won a ma gbogbo bi even ti ma yen ba to ba tin se daada gan tele boya on da on a low ti awon omo o mo to wa feel pe okay pe o ye ko n wa nbe na awon se boye e mo o n lo tun ma iya yen lo tun ma mo is that ko poison mind awon omo yen tabi ko tun so awon baba owo ya opolopo e lo je pe owo ya lo wa
0: o se pataki o eni to ba je tete gbe omo lo si ile oko mi igbogbo to ma sele o se pataki ki oko yin ko leto si ko mo tori ojo waju tori ojo ola awon omo yi kini o wa sele so mo bayi e je ka gbe ipe awon kan tin pe wa lataro mo mo pe awon eyin o fe da seto na hello
2: aro
0: e ku ojumo o
2: e de ku se takuntakun na ma gbadun mi daada
0: e seun ko
2: ola kunle ni oruko temi
0: e da lati bo
2: seri arabirin to je iyawo arakunrin to fi oro lo yi o ku die ka to fun won tori pe kini awon ni okunfa laarin awon meteta toro kan awon ni okunfa laarin oko tan ti fe tele oko ti won se fe nisi ati omo ti won gbe wa to nile arakunrin seri e soro kan le kan fun alejo yin eni wi pe ede ko ye ede because ti ede ba ye ede to yinbo pe ni communication ohun to ye ki arabirin yi se ni wi pe ohun lo ni omo ti ile ebi to ti n bo ba da ni yoo gbe omo yen fun baba yen ko toju e ibe o da to

0: Yalo kini so MTN ni se bebe MTN ni gba salaruge mo kiwa o tesho tesho mo kiwa tologun tologun koda mo tun kiwa o ti le ise MTN Nigeria wipe etuku le o eku amojuba wa ekere tuku etigbo wa losan oni lori ikoni ta wa yi te tin lanfani ati ma gbo wa be ba n gbohun wa kete kete bayi ko so meji ko si si awon meji to ran wa wa o jule ise MTN Nigeria lo lati ma fan rere awon igbianju lolokan ojo kan ti ile ise MTN Nigeria to nti agbon won jade ati awon igbianju lolokan ojo kan ti won sa lati fi ma kun omo niyan lowo kun ijoba lowo lori igbianju ti awon na nsa lagban aye titi won latagba MTN Foundation le kan si motukiwa wipe e ka san o akude de asiko yi kunle o ma ni fowo se na loruko mi gege be ti se ma loso oni alejo mi tun be nu ile agbara o ta jo ma ku po ni gbogbo ojo mejo mejo e ba nke awon ara le
1: mo ki eyan ara le o pe e ka san se dandan la ba yin e ku jo meta asiko eto
0: okay eje ki n koko se bayi ta ba ri fun igba koko eni to ba sese n darapo pelu wa ton wo ipe bo lo ti se je bawo la ti se lori eto yellow kini so eto yellow kini so je eto ti ile se ojo opo bara eni soro MTN Nigeria ti won se agbateru e lati ma fan rere awon igbianju loloko ojo kan ti n jade lati akata ile ise MTN ati awon igbianju ti won sa lotun ati losi lati se igbelaruge fun ayika ati ayida wa labe na latun ti kun ijoba lowo ati awon nkan lo niranran to njade lati akata ile ise MTN lati je ke mo wipe yes won o duro best ni won o teti igbianju ti won sa fun igbaye gbadun eyin onibara wa patapata o na lo je ṣugbọn la koko awọn igbianju loloko ojo kan ti ile ise MTN Nigeria latagba MTN Foundation ti won sa lori awọn eka jeka nile wa Nigeria yen na ni a ma n pe ni igbianju lati da pada si aarin awujọ give back to the society lọwọ yi be ti mo wipe akota okiti obokole leyi igbianju ti a si n ṣe latagba wọn.

0: Yalo kineso MTN se bebe MTN gba salaruge mo kiyan yin ololufe wa bi e se ndarapo pelu wa lori eto yelo kineso eto yelo kineso o je eto ti le se MTN Nigeria ti won se agbateru e na mo ni gege bi e se ntele wa lapa be yen eyin na e se be ti ntele wa lapa be yen e se nga pupo adupe lowo yi eyin ololufe wa eto ye lo kini so na lo ngori afefe lo lo bayi nibo la nlo nibo la re lo so oni oluwa to bi ibi ti mo nlo lo so yi a jo bira wa le ri ni o bawo lo se je bawo la ba ti se ati wipe to ba ri be ona wo la gba bawo la ti to ti ifi mu yesi lori on ti a fe se agbeyewo e losan yi kisi ni to bi ni wipe baba ri a ki so baba ri a ki wi oro ti o ti fe di fopo mo yo ni laarin bi kan in to si wa bi ni wipe yo babo won ni igbore ni ye se pataki loko laya kan ini oro ikede sele si sugbon gba ti oro yen wa fe di ifanfa lotun ifanfa lo si lori oko ati iyawo yi won fe ra won ni suloka won si se igbeyawo bi okunrin ti gbe obin ni yawo won gbe aye gboran mo koda won fi le po ti won si fona roka sugbon saju ko to di wipe won jo se igbeyawo ni won ti jo ni ipinu kan ni ni pe ladeun
1: okay
0: ipinu ni wipe okay eh my darling my sweetie awon ko ti awon chocolate sugar soko gbogbo soko oruko ti eyin obin ma fun awon okun te ma tun je ki awon okun na ka ma ya lodo
1: yin le yin gan fa awon obirin
0: ina yin so ti bi la nso yi pe awon sugar soko minti
1: lo bambita
0: gbogbo awon oruko un lo ni ran na ti pe ra won won wa jo ni adeun kan wi pe igboro eniye wi pe ni arin awon mejeji lodi won gba ti awon ba ti se igbeyawo ti oko ti maya taya ti moko tan ti fayawo lera won lowo talari na ti jadanu to ti jadanu
1: to de ti de yokan
0: tan si ti de yokan awon ojo si apo asun ti awon ojo fe ma lo
1: okay
0: fun awon nkan kokan
1: iyen joint account
0: iyen joint account
1: okay
0: agboye laarin awon mejeji ni
1: okay
0: sugbon ngba ti olohun o kede se won se igbeyawo loto won bi ba se igbeyawo yi ko pe ko jina e rara won de si account sugbon iyawo je onise osu
1: okay
0: oko je businessman
1: okay
0: men oko je businessman ninu akata titi e ohun na funre ni policy kan wi pe nu le se ohun owo mo san salary funra hun
1: iyen oko
0: iyen oko
1: okay
0: oni policy yen le wi pe in my business mo fe business kemi na wa gege bi employee la be le ise mi.

0: 105.5 The Splash.
1: Lopo iba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti sitile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
2: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
3: for this Naija, everybody go chop whether you be man woman, pikin, you no go fit escape her. You go chop for this new close-up red hot 130 gram promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you.

0: kaabo si abala leni lorun abala ila ti mo npe awon to wa ni irin ajo orun awon eyan tin pe wa oju ago tin se welewele o e ma double tap e kaaki agba nla aye return of Gbenga Adeboye Riola Oluwa Zakios ibi ile ti gbon dadi yin ati mami yin to ti ku tipe tipe ibi ile ti gbon won hello ta lo wa nbe yi
1: ko do mi ni alamile ko la wala
0: lati bo
1: lati ku ola
0: lati ku ola nbadan ta le ni lajule orun
1: baba le ko ni ko
0: e ku ndi radio yin ko mo ba ko ti ejo tori olohun ta le ni lorun
1: baba mi
0: omo iluwo ni baba yin eh
1: omo
0: nbadan kini oruko dadi yin
1: Olaiwola
0: ni badan ah momo baba yin o hey nje mo se ti dadi yin se ni ajule orun be se wa yi e mo dadi yin awon ni ogbo ntaregi weda ni ajule orun weda to mo se ju Ije fe kin ba yin pe dadi yin lale oni bayi.
1: Be ni mo fe ke ba pe dadi mi ni.
0: E je n pe dadi yin 091 o ti e tin ring gan o ti ring. Ehn. Hello sir, baba weda. Era sir e kale return of Gbenga Adeboye mu wa lori program ti mo ma se splash. Omo yin wa pe wole lo n fe ba yin soro. Oya ki dadi e.
1: Hello dadi mi.
0: Baba re n gbo.
1: Ehn. Báwo lo won jodo?
0: Ah, Olorun dun o, lalafia lo n wa. O lohun ti lowo pe ki le fe.
1: Ah, mo ti de owo ni o.
0: Bi e lo le fe lowo dadi yin?
1: Mo le ti ba 100 million.
0: 100 baba se fun 100 million. Ah, won la won fun yin 100 million o.
1: Okay o.
0: Won ni so fun yin pe to ba ti di jo Saturday tin bo yi Saturday yin.
1: Okay.
0: Won ni ago meji la oru. Emi ata wa gbe 100 million fun yin mo ti pe baba yin bawun e seun e se gan ni o daro e se e je lo si kede ati pe lowo oja na ti en ba wa de a wa se kini a wa da do bale e mo bo lori kede ati pe lowo oja mo bo
2: ale ni lorun
3: Splash FM 105.5.
4: Guy, why you dey smile like this? Wetin happen?
5: Cause I don't win trip to go abroad.
3: You too could win in the Goldberg Back to Bar promo. Visit any participating outlet, buy two bottles to win instant prizes and the chance to win a trip abroad to watch the Super Eagles play. Terms and conditions apply. Goldberg, the gold standard. Not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.

0: E kaabo pada kaakiri agba nla yi. Eh a ti lo si oju oja a ti lo re ta oja kaaki agba nla yi.
1: Ani orun o.
0: Oya eyin wo le tun le yan lorun. Oya oya oya oya e je ka ba yin pe won. Time gan tin lo lale oni. Ta lo wa nbe? E ku ndi radio yin o, come on ba court. Iro ah, ngba ye pe mu wa oko. E ku ndi radio yin, te ba ti ku ni di radio yin, fun lara mi ni mama court ye. Ejo mo gbe monitor sori mi sese so ah kilo de gan ah e si do si di radio e si ma pe ki ma nse yin gan
2: ale mi lorun
0: ko se en to wa ni ajule orun ti mi ni phone number awon ti mi le pe iwe ti e ri to wa lowo mi e ti ri iwe mo so fa awon to wa lori ayelujara lek iwe eyin ni e wo bi we se tobi orun mo ti gbe wa o oruko gbogbo awon to ti ku patapata lo wa nbe be lomi ba tun lo si orun nisin o ko re o ti denu we olodun lo gbe fun mi na olodun lo gbe we fun mi so mo fun ma npe awon eyan kaakiri agbaye ta lo wa nbe oruko yin hello sir
3: era sir
0: oruko yin ati bi te tin pe wa yi
3: ira lati elenu sunsu
0: lati elenu sunsu ta le ni ni ajule orun
3: baba
0: baba yin omo ilu wo ni baba yin
3: omo
0: baden ni na lende awon kan so pe e ba wa pe Gbenga Adeboye se ta lo wa nba yin soro se yin mo pe oya omo baden ni na lende kini omo daddy yin si jare o ko daddy yin e soro kini omo daddy yin sin Gbenga bi
3: olugbenga
0: kan bi oke ah oloruko daddy niyan oke mo nbo mo daddy yin lorun
3: e mo lorun
0: mo daddy ije mo se ti daddy yin se lorun
3: emi o ma bi le ba so
0: okay doctor daddy yin se lorun a doctor ti man surprison fun yan yo doctor daddy yin si ni owo ti any hospital kan ba ti le treat enikan hospital daddy yin ti daddy yin dale ibe na ma ngbe won lo doctor daddy yin o ye ja pe baba yin e je ka pe mu o tin ring hello sir the doctor of heaven e ka le sir mr Gbenga kan bi emi ni yes return of Gbenga Adeboye ta gbe omo ifa wa sodo yin last week pe ke ba wa surprison fun era sir omo yin ni o wa lori program mi lo ba ni pe ke npe yin mo ba la e ti di doctor lo o kokko ya lenu mo ni wo baba e ti di doctor o e si ti ni owo o na gbo yin bayi o ya ki daddy e
3: abe le o
0: an gbo
3: e ku jo meta o
0: won ni ojo kan pelu o
3: e ba baba to pe yin daada o o se yin daada e ba n to pe
0: aha o se o o se
3: e ba n bo won ranse si
0: won ni bi e lo lo fe ka won fi ranse
3: 100 million billion
0: okay 100 billion mo nbo je nbi daddy e na e sa o ni se le ri 100 billion fi ranse sohun won la ma fi 100 billion ranse si o won ni be bo se gba lele so ngbo hello ah ele ti ya danu o ti ya danu ah o si fe 100 billion boya card won lo tan sorry yes ko se nta le pe ni ajule orun olorun ba mi lo pe kori be e se gbogbo eyin ti e love wa aye nikan ni ke n bo n pe mama un lori ayelujara oya e send request sin wole ka ba yin pe mommy yin ko se nti a le pe ni ajule orun kaakiri agba laaye bi eto yi bi o se ma waye ni gbogbo ojo weze lele ni ago mesan ale titi di ago mewa pelu return of Gbenga Adeboye awon eyan wa lorun ton ma njaye ero baba ele ti mo pe ni nsin doctor ni lorun won ti se party consistently won gba award en to mo prison se ju lorun so baba elomi soja ni lorun asi iru mk abiola ni nsin awon ni president wa lorun president ti won je kan se nile aye orun na ti lo ri se iru iyawo baba obasanjo ngba kan ri tam ti a mo ko mo si stella eyin na sa mo stella yawo baba obasanjo to pupa yo bayi e ti mo mo wa nu le lodo mi ni phone mi ba ring gan gan gan gan gan ba si gbe ta niyan. I'm the one Stella, is he return? Amule mi ni. Ah, e tin pe mi latorun ni be ni na. Mo ni si o si problem. Ah, mo fe ba omo mi first born mi soro pelu Obasanjo ni. Mo wa lo gbe fun fun won. O ni won fi se iranti iya wa Stella njo wo ni. Eyin bi baba Obasanjo ke so pe mi mu so be. Won mo so pe be ni. E lo di ko lai.
1: Ele
0: ka le sa o.
1: Mo e ku ise takun takun o.
0: Ise ni o Olorun lo ma nse. Iye oko mi Christiana.
1: Se da mi mo ni.
0: Ah, bi nti e da yin mo. An ro wale ati je ndohun yin mo.
1: E se o.
0: Yes ma. Ta le tu fe pe lale oni o.
1: Adekunle Christiana na ni.
0: Eh eh, mo ti mo, mo ti mo. Ta le fe pe ma o.
1: E je pe aburo mi le ni.
0: Eh, aburo yin, obirin abokunrin.
1: Obirin.
0: Ah, komo se nti mo ro pe si wedding jo o. Oya, e je nti e mu mi ya paso yen na. Oya, ki lo ko aburo yin omo ilu wo ni?
1: Eh, Adenike Ojo, omo Adenike
0: Ojo, omo Osun State. Ah, okay. Adenike Ojo mo nbo o, e mo gbo bi we se ndun. Eh? Adenike Ojo mo mo won o. Ah, inje hey, aburo yin mo nice gan o. Ah.
1: Ah, o nice loju aye gan.
0: Ah, aburo yin nice gan yen dada la aburo yin. Ah, inje mo se ta aburo yin se ni orun.
1: Mi o mo o.
0: Emi nikan na mo mo, eyin o le mo. O te ti aburo yin ni ko lo nka. Awon te nla nla nla nla nla nla nla nla. Na aburo yin dale. Tin ba fe lodge so te lorun bayi ki gbowo lowo mi yen daada ni
1: be mo pe eyan mi na ni
0: be ni eyin gan se eyan ko si program mi ke mo pe wole eje ba yin pe aburo yin bayi eje n pe o tin ring o tin ring hello e kale ma iya olote lorun eh alafia mu wa e ola ni program awon yen san tin lodge le ni won tin lodge so te yin le. Okay. Room bi ti mo ma nde si yen, emi ni lo be to ramo yen ti mo room yen, kan ma lo gbon kan be. E change room yen fun mi. O ti yeyin. Yes, egbon yin lo mo wa lori program awon na ni ke npe yin o. O ye ki aburo yin ma.
1: Adenike pele o.
0: Awon na ngbo.
1: Tora se lo te bi o.
0: Eh eh. E je ngbo ti en so.
1: Ọmọ
0: agbowo
1: pupọ lọwọ
0: awọn eyan o. Ah, won ni aunty mi, won ni mi de wa gbowo pupọ. Mo ti gbọ nkan te so aunty mi, nkan tan so niyan o.
1: O ti ye mi, o ti ye mi.
0: Ki wa le fe gba lọwọ aburo yin bayi, abi e kan fe ki won na ni.
1: O ko fe ki mi.
0: Okay. E je ngbọ nkan tan so. Ah, won ni aunty mi e se o. Won ni Olorun a ma ran ti yin o. Won ni emi yin ma gun pe enikan juku o. Won le ma je won mo o. Won ni owo yin to segun sina lo ma je o pe gbogbo awon mo yin won ni taraka won ma de bi giga o.
1: Ami ami e ba so mo pe gbogbo awon mo e na to ko sile gbogbo won na ko won ni sadura fun mo o.
0: Eh eh e se o ngbo ah Olorun se se fe si chapter be ni o ni gbogbo awon mo ohun to n fi sile o ni gbogbo won ni won ni merry o ni be se duro ti awon mo ohun o ni Olorun aba run se kini Olorun aba run duro ti eyin na o ni gbogbo awon mo ohun atomo tin o no ma de bi giga giga giga giga giga giga laye o ni ke lo fokan bale o aburo yin ni ke fokan bale Olorun wa leyin digbi digbi digbi digbi digbi bayi. Mm. Yes ma. Yes ma. Eshegun. Ami o. Eshegun ni ma. Iya wa Christiana. Eshegun kaakiri agba nla yin. Awon kan so pe send me your number. Eyin te ba fe pe number mi. Owo yemi atupa TV mu ki yin. Eyin te ba fe pe number mi. 090 60 43 97 71. 090 60 43 97 71 number return of Gbenga Adeboye niyan fun ikede ati pelu oja bi e fe pe wa fun MC. Yes, I awon yan si n pe wole amu mo fe so awon oro yin na number tele pe si wole si radio station ni 070 6949 3000. So number ti radio station niyan serin ni ajuli orun. Omi ti mo fi han yin lekan lori agbagbun leleyin omi ya paso ni se kini awon nda factory le omi ngan paso na mu oni paso fi nblo saido supa gan ti lo be paso pe ah omi ti mama re nta lorun yi je ka wa nu mo mu nbe wa so ayinde ona mu bi omi e ri pe awon lamide gbogun won blo won exist si won lole irawo won osin ku omi ni an mu omi orun omi ni an omi le mi na mu kolon mo da wa lamu hello ta lo wa nbe o oruko yin hello sir Mr. Kendi lati Ring Road ta le ni lorun o
4: baba dagi ni
0: baba baba yin omo ilu won baba baba yin
4: omo ayi gbaju
0: losun state o ya kini o ko ti an mo won si nbe
4: salau lani
0: salau lani o ke mo nbo yeun ah mo mo baba baba yin nje mo se ti an se ah yo da fun yin lecturer ni baba baba yin lorun o agba lecturer to kawe english won bayi he kakataka dada ni te ba ngbo concont medulla blagata zerikari bright to the front recess itumo tan so ni pe emi gangan ni agba lecturer lorun bo se mo so awon english won lorun ni
4: agba
0: lecturer beni eyin te en pe number mi labi aso eje en jade ninu studio ejo o ye je bayin pe baba baba yin bayin eje bayin pe won o tin ring o hello sir the lecturer of heaven e ka le sir era sir omo omo yin en lo wa lori program oni ke bo n pe baba baba mo ale ti the lecturer lorun beni oya oya oya ki baba baba re
4: hello baba o
0: won gbo
4: Hello,
0: ekuje meta o. Won gbo oku etete soro. Mhm.
4: Be ni alaja la won na wa o.
0: Ehn, ehn.
4: Atinyo.
0: Ehn. Oni won ni o se o, won ni emi ri ogun, won ni kilo fe kan se fun o bayi.
4: O tun fe kan se fun mi pe kan ba wa gba 210 trillion ti en to ku je kan ba gba ku lowo re.
0: Ewo, ewo lo ko 210 billion. Ta loko ta ni e daruko eniyan okay toko okay toko ngba yen e je nbi baba baba won ni se le ri owo yen gba lowo re okay daddy ni pe awon lo ba won EFCC to wa lorun awon lo ri fi gbe nti an sonu won ni awon mo fun yin ni free back here awon pe sori number yin to ba ti di next week ori phone ti tin gangan dadin la ma pe sori e ah erin bi baba baba yin o lo won pe won ma fun yin free back lori e ese gan yes sir emi na ko lohun ba mi lo pe kori be e je mo sun were di were lali oni mo si lanfan lati gba ipe kan abi meji si DJ Spider Sun e ba n fi ale ni lorun yen si ale ni lorun gbogbo en te le yan lorun e ma pe wole 0906043 9771 number mi ni yen labi aso fun kede ati pelu oja abe ni lo mi fun MC lati wa pa yin lerin wedding ni oku agba ni sile ni anything enyo e seun yen fun yen labi aso DJ Spider lo dile agbara mu pelu mi thank you so much DJ Spider ini wa yin ti lagba lowo Olorun okay bayi na le muru si iwaju gun bayi na ni ojugun ma nwa iwaju le mo lo lagba lowo Olorun eyan lolufe return of Gbenga Adeboye bi eto ise ma nwaye na ni eleyin mo laye lati so fun yin pe eni ti an pe ni Efa obimo Olorun o Efa obimo Olorun that's number 1 number 2 se egbagbe party ti mo ni mo fe se ni Liberty Stadium bi tin tin gba ball yen eni tan ti man play ball mbadan governor se Makinde ti fun an go ahead gbogbo awon eyan ni won bo eyin te n pe return yen je n jade tin ba ti pari program e lanfani e ba pe ni 20 million times mu wa pelu yin so governor ti fun wa ni go ahead lati pe ki gbogbo awon to ti ku ki an wa sile aye tori party ti mo fe se yen baba to bi tinubu na nbo nbe iya gomina nbo iya paso gbogbo everybody baba layinka o na nbo woli agba e ba nso fun woli agba woli agba ji wole ayo baba re ni ajuli orun o na nbo Saidi Osupa iya re na nbo gbogbo eyan mo fe laani ku lapo eyan mo baba kini ti mo se magic share yi eyan mo baba Sina Pella ehn eyan mo professor Pella eyan mo baba professor Pella baba yin na nbo o keyin na wa pade wa se e ti gbo baun bo di se rinu lapa be e seun ka ki agban laye e seun ka ki duniyan alemi na Ariola Oluwa Zacchaeus the return of Gbenga Adeboye Oluwaye of General Entertainment anene laya bi ibon epo yinbo ni mi o ma ja lojo abini bi lele o yato si ability olohun ba mi lo fun mi se rowali olohun ba mi ni mo se e je mo lo le a padi lo se tun bo e mo gbagbe eto yin eto wa ta ni lojo monday ta pe ni gbagbe ronu e ago meje ale oni eto yen mo wa saye a de pari e la ago mejo e ja tun mo padi lori awon social media asmi Return of Gbenga Adeboye ni Facebook. Return of Gbenga Adeboye lori TikTok. Adeboye Incarnate lori YouTube. Splash FM Eshion. DJ Spider Eshion. Oyemi Atupa Eshion. Abiodun Omari Eshion. Eje mo lo le lale oni. A pade lose tin bo. Odabo kaaki agbanlaye. Odabo.
5: Okile, omile, okile, omile.
6: Splash 105.5 FM, the integrity station.
7: From the top of the Fisher Building,
8: this is
9: Detroit's number one hit music station.
10: Splash 105.5 FM, your integrity station.

0: Okay. Alright. Atu ti dena ni ye. Inye so wi eto yin eto wa idan. Idan gangan leleyi. To yato si idan kidan. Iroyin ere idaraya lakotun ni. Ele ta pia mo si ikanni omo luabi Splash 105.5. Ele to kale sinu ogbale fofun balawo lagbegbe felele nile Ibadan. Adu gbogbo akasi. Taba so nipa idan gangan. Alo lalaafia lana atude lalaafia leni ta de nigbagbo pe ba se de lalaafia na labeyin ti ana lalaafia alaafia ti yin ti wa oni di fiafia logun olohun baba so nipa ibe lohun ta ni fun eyin ti anu alaafia yin oni di fiafia oju te fi wo wa ti te fi gbo wa ikankan nu mejeje oni yonu debi ti o di pe wa ma Victoria egbeyan kaaki e tun gbe won lo bi ko ti igbo abi ah mo tun me nikan e tun gbe won lo bi ani kan damu logun olohun DJ Spider lo ma je ke lanfani ati je pe ke gbo wa daada lapa abe yen oga wa tun de olawo ololotu eto Alex Ferguson si jadi oloko dana lo ko mi oloko ele to n dana royin re idaraja lori afefe lede Yoruba ti anti the sport actor actor ele to wa active ewo wa ni kan ni bani dore ti le se wa bi Facebook Splash 105.5 Ibadan Splash 105.5 Ibadan tabi di TikTok at Tijani Oloko Dana Sport Actor o mole na TikTok ewo wa nbe yen na atun ti denu atun yi ko to ti ka se lale yi ka se ogo e mo gbagbe pe ojo 24 osu ta wa June 24 la ma yi ko to ti media cashport eyan kan ma je 1 million lojo yen iyen o din cashport ti jimo ehn ko din yen lowo o bakan na ko din ni ojojumo lowo le to tumo si pe gbogbo ticket template lojojumo yen koda bo ba fi je lojo na o le fi je Friday cashport abi ko tun fi je media cashport bo si je loyin ojo to play gangan na o le fi je lojo na ko tun je Friday cashport ko tun je media cashport ko se wo nbe olopa emu yan si baba nso nipa ti cash e abe lojo te tin play cash e je gbo te nikan je cash e to wa pada protest wa bi pe to ninu 100,000 to hun je o 90,000 won fo hun o won ni won yo tax abi won yo kini ka abi won yo fat abi fat abi fit si ni ko sin tin je be awon eyan gba owo won pe ni transfer yen o ma dun gbimu sinu account anybody to ba je cash e bi nkan se re nu iru e le po ka akiri nto to won le gbe gesi won le gbe gesi ta ba so nipa ti cash e ogo iwo lo kan lale star 347 star 1004 star 1 hash in to fi gbenu si cash enu o ti lo fa o lo jina ise lo npa ti website lowo owo ba ti yanju tan yanyan a je yin ti a o mo bi nkan se ri lapa abe yen niyan lati be je asowo waju idije ti President Federation Cup idije ti President Federation Cup o ti debi to lapere bayi o e mo gbagbe leni ni ipele semi final ini ni ipele semi final lanfani ati waye ta ba so nipa ti President Federation Cup ni o waye kasina o waye ni ipinle edo na ni Benin ni Samuel Ogbomie Ogbemudia Stadium o waye nbe yen na iko egbe agbabolu ti Ekanemi ati ko egbe agbabolu ti Wiki Torres awon jo wo mara won lowo kasina Nasarawa won ati Ikorodun ti e awon na jo ti bora won la iyen ni Samuel Ogbomie Stadium ni ipinle edunu ipele asekagba ti foju won bayi o leyin igba ti ko ti wiki to je iya ni waju ekanemi ami ayo meta seyo kan ni ohun lo fi jiya nti e iko egbe agbabolu ti ikorodo sere ohun wo final fun igba akoko ta ba so nipa president federation call fun igba akoko to won mo wo final le omi ayo kokan lo won ati nasarawa won ta ngba to di goliwo mi gba ami ayo merin si meji ohun lo fi na iko egbe agbabolu ti nasarawa united ngba to di penalty shootout bi nkan se ri lapa abe yen niyan e ja sun owo waju e mo ga pe iko ti ekanemi pelu bo se na wiki to wo final yen igba elekeji lele ti o mo wo final laarin odun meji bi nkan se ri lapa abe yen niyan *347*1004*1#. In to fi gbenu si ka si enu iwo lo kan lasale yi ko mo da bi gba to je pe won de so bi time to ma yi ko to yen ni o in ba ti play ti pe o won ni pe yi ko to lasale yi idije fi eye agbaye ele to lanfani ati waye iyen lasale yi bo ti se pe gbogbo e wonu ara won ni Austria won fi ya je Jordan meta se yo kan ni ki sale ni yen waye nti e ale yi ni Portugal ati dia Congo o la won gbe na woju ara won omi ayo kokan ni England ati Croatia awon bara won fa lowo labala elekeji omi ayo meji meji won ta lowo abi labala lagoko oje abala elekeji ni won wole bayi won ti wole second half bayi 2-2 ni won gba lowo o ari ke lomi mejeji fun le gesi nigbati Baturina ohun mi alakoko forilede ti Croatia Peter Musa ohun lo mi elekeji Peter Musa lo mi elekeji fun orilede ti Croatia England lo ko mi awon pelu goliwo mi gba latowo Harry Kane ko to di pe Baturina fi o da pada o do mi ayo kokan Harry Kane o tun jan ori mo kini ohun afi ze lo de elekeji ko to di pe Peter Musa ohun na fi elekeji ti Croatia si ngba to di bi iseju bi melo kan ti won pare ti abala akoko 45+5 lo fi elekeji si omi ayo meji meji won ta lowo second half ti bere bayi bi nkan se ri lapa abe yen niyan eja sun owo waju ka kokko mu lati in to ni se pelu ifigabaga le yi e mo pe lana mo ja yin tan pe Kylian Mbappe aso to wo lana o ja to si aso awon agbabolu to ku pe won le bi kini kan bi gold ehn gold color wa bi apa aso e bayi pe o le mo ya yin lenu pe kilo fa o pe idi to se ri be ni pe ohun lo gba golden boot idije fi eye agbaye lodun 2022 idinu tan se fun ni good patch lapa awon eyan to a kefin yato kan lara je si Cristiano Ronaldo iyan ni bi figabaga to wa ikoju ti orilede dia Congo pe e dakun e tun ba wa tan mole se leyi na o kini ti nbe lapa Cristiano Ronaldo yi kini tun mo e se baba na gba golden boot ni last world cup ni baba o gba golden boot ogbogbo baba world cup na oju mejo lo baba o gba golden boot ki wa lo sele gangan o na ni pe won fi da baba lola ni o pe baba wa si idije fi eye agbaye fun igba elekefa baba ni gogo ni won wo iru jersey yen o Lionel Messi na wo o to fi da Lionel Messi na lola o koju orilede ti Algeria bakan na agba asole fun iko ti orilede Colombia ta ba so nipa Guillermo Ochoa ona wo ru jersey yen won fi ona gbogbo awon meteta ni e mo pe ifige idije fi eye agbaye awon meteta yen elekefa leleyi ti won mo wa bi nkan se ri lapa abe yen niyan awon akole ele ti Lionel Messi ele to baje pelu abi to baje pelu ami ayo n beta to mi koju orilede ti Algeria ogo o ti play card si e o ni pe yi ko to ma o *347*1004*1#. Code card si e nu baba so nipa akole ile ti Lionel Messi lara awon akole to baje oni pe Lionel Messi mi awon koju iko ege agbabolu eleko kan lanu dije fi eye agbaye koju orilede Algeria won ni gbagbo pe yan ye yin abi pe 11th team ti Lionel Messi o mi awon won ni World Cup won lo orilede Algeria o ba akosile Ronaldo Nazario omo ibi orilede Brazil ati Jorge Klinsmann o ba akole won je ile to je pe iko ege agbabolu mewa ototo England is a vele keta si o o ti di meta si meji bayi England is a vele keta si awon eyan mewa mewa iko ege agbabolu mewa ototo ni won mi awon won Lionel Messi mi awon iko ege agbabolu ni national team lolokun ojo kan to je mokan la ototo ta ba so nipa agbabolu ele to mi awon agbábọ́ọ̀lù tó mi àwọn tó jẹ́ méjì àbí tó ju bẹ́ẹ̀ lọ nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ta bá ń sọ nípa oldest player to score multiple goals tí ìse gó ẹyọ kan agbábọ́ọ̀lù tó lákọọ́lẹ̀ yẹn lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ òun náà ni Roger Miller agbábọ́ọ̀lù ọmọ ibi orílẹ̀-èdè Cameroon ní Italian 90 30 years 34 days ló fi mi brace mẹ́ta tí Messi mi yẹn ó ti ba àkọọ́lẹ̀ ti ẹ̀jẹ̀ pẹ̀lú 38 years 357 days pé agbábọ́ọ̀lù tó mi góò tó ju ẹyọ kan lọ́nà fi gabaga kan tó dàgbà jù nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé bákan náà àná ni Lionel Messi gba ìfigabága ìgbà 200 games fún orílẹ̀-èdè Argentina kò sẹ́lẹ̀mìí ẹ̀ lórílẹ̀-èdè Argentina òun náà lẹ́ni tó gbà ìfigabága jù ó tún wá ba àkọsílẹ̀ Cristiano Ronaldo jẹ́ àkọọ́lẹ̀ ilé tí Ronaldo ní ní ife ẹ̀yẹ àgbáyé tó wáyé lọ́dún 2018 nígbà yẹn Cristiano Ronaldo àmì ayò ń bẹta tó mì kojú orílẹ̀-èdè Spain níbi tán ti ta omi ayò mẹ́ta mẹ́ta òun ló fi Cristiano Ronaldo ló sọ di the oldest player to score hat-trick in World Cup history agbábọ́ọ̀lù tó dàgbà jù tó mi àmì ayò ń bẹta nù díje ife ẹ̀yẹ àgbáyé pẹ̀lú bí Lionel Messi ṣe mi tiẹ̀ kojú orílẹ̀-èdè Algeria yìí Lionel Messi ni agbábọ́ọ̀lù tó dàgbà jù tí ó mọ score hat-trick goal mẹ́ta lélébò pé ìyìn eléèbò ni wọ́n pè bẹ́ẹ̀ kojú orílẹ̀-èdè Algeria pẹ̀lú 38 years 357 days nígbà tí Ronaldo ṣe ti tiẹ̀ 33 years 130 days onígbà yẹn bí nǹkan ṣe rí lápá abẹ yẹn nìyẹn ẹjẹ́ aṣọ́wọ́ iwájú Lionel Messi sọ ó ṣàpàtẹnu jẹ́wọ́ àṣírí tú o ìyìn tó fa Jude Bellingham ló fi ẹlẹ́ẹ̀kẹta sí òun ló fi ẹlẹ́ẹ̀kẹta ti kinní sí England wọ́n na mẹ́ta sí méjì lọ́wọ́ báyìí *347*1004*1# kóòdù apá àbínú Lionel Messi sọ góò alákọ̀ọ́kọ́ tó mì lánàá kojú orílẹ̀-èdè Algeria àbí mọ́jú sí láàpè lẹ́nìí nù nígbà omi alákọ̀ọ́kọ́ ó bu ẹkún lọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àyà ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu pé àlàyé mi àwọn ó bu sẹ́kún kí ló fẹ́ kún fún Lionel Messi ìyí tó fẹ́ kún fún Lionel Messi náà ni pé wọ́n ní bàbá Messi lásìkò yìí ó rẹ bàbá Messi díẹ̀ wọ́n ló rẹ bàbá Messi díẹ̀ pé n tó fa tí bàbá ṣe bú ẹkún nù gẹ́gẹ́ bí n ta gbọ́ nù láti bẹ̀yẹn ẹjẹ́ aṣọ́wọ́ iwájú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Atletico Madrid ẹni tó jẹ́ ààrẹ wọn bàbá ń sọ nípa Enrique Cerezo ó jó di mímọ̀ fáwọn alákòóso kan Barcelona pé kẹ̀sì wa mọ̀ wo àyà ọ̀dájú o àyà ọ̀dájú àkófàsọ ó gbórí wọlé tiktok ó láyà ọ̀dájú àwa ṣetán láti ta Julian Alvarez fún yín àwa fẹ́ tajà fún yín ẹ̀yin lẹ̀ fẹ́ rajà o jẹ́ kí ló dé ẹ fẹ́ tajà bíi ti bó a fẹ́ ta fún wọn Barcelona ni wọn fẹ́ ra Julian Alvarez lọ́wọ́ wa so possible sa kẹ́ ẹ fẹ́ tajà kẹ́ ẹ lẹ́ni tó fẹ́ rajà ni ò rajà lọ́wọ́ yín ó ní bẹ́ẹ̀ làbí ni ẹ ṣàlàyé òní àlàyé ibẹ̀ ni pé a ti so fun won gba won wa pe awa fe taja fun yin o te ba ni 500 million number ni e si le fe taja be ni a fe ta ka won ko 500 million wa wo 500 million euro kan ko wa wo kan wa ro boya pe a ni fa Julian Alvarez awa la ba won mu lo si Barcelona lati Madrid gege bi ti en to je are ko ti Atletico Madrid are won ta ba so nipa Enrique Cerezo gege bi to sonu awa fe to mo fun awon ni won fe ro mo lowo wa o afa to to fun Obasa ni Facebook Segun Escobar Olale kan up Liverpool Ogun Yemi Savio Esoji Adeboje Yusuf Idris Abidemi odan benbe Adekunle Ilepo lataba beji Abiodun Oyelade Alata Niyu Abdul Hafiz Ode Yemi omo Kure up Chelsea asiko teru lewa yin Okoye Emeka Desire Abdul Kabir odan beni Facebook ani fowo se mayowa Oye de ran Ajibola na benbe Adedeji Kehinde Olamide Akube Masia na benbe ani fowo se Ola Miki omo bile Oye Lakin Dawood Akamu o na benbe Obasa ni Facebook Esi a e ko lo fa ko lo jina jina ati sumo bi ati yi ko to ti ka se o Star 347 Star 100 for Star 1 hash Code to e gba wo be niyan Awon oluko ni o se mo ri o ti so fa awon alakoso ko ti ai ko ti Real Madrid pe lara awon agba bolu te tun wa bi o se ba ti e ku onu ke bi agba bolu Dani Ceballos o ku onbi o a le jo sise papo sexy boy 31 ni TikTok o na nbe nbe tin wa loju loju bayi awon ti an TikTok inu Adebayo Idris omo yemi Adebayo Idris Demola engineer nu anjanu engineer tin tun phone se leyin igba ti oluko ni o se mo ri oni kan e dakun Dani Ceballos abi Ceballos abi Ceballos won pe a le jo sise po we jo mo ba ti e lo o awon alagoso ko Madrid ba ko iwe si ajo UEFA pe oto tun leleyi o pe ani ya gbudo je Barcelona se ole ni Barca ole ofan oni Barca nje ki Barca se te pe Barcelona lole oni ayinla Benson o si si ben TikTok oni idi to se so pe ole ni Barca ni pe owo ti Barcelona san fun adari ayo ta ba so nipa negera pe owo ole ni o owo ole ni o won san owo fun ko le ma ran won lowo ni nigba to wa gege bi igba keji adari ayo iyen ninu dije ti La Liga won san owo fun pe awon ni evidence lowo pe owo ti Barcelona san fun o yato si owo ti Barcelona so pe awon san o pe latodun 2001 awon odun 2018 ni won fi sanwo si ile ise re ni won sanwo si won sanwo fun company won mo so pe oni second tin ba won se tori e na se sanwo si company kan le ma roju re awon adare ayo ni won se sanwo o won fi tori olohun sanwo fun o ko le ba won ti kini bonu ara won o ti ye yin gẹgẹ bi tawon alagoso ko Madrid gẹgẹ bi tan so fa jo UEFA niyan pe te ba ni contender evidence leni pe Barcelona jale evidence nbe le koda o ko evidence shishi o nbe le o to ba ko ya yin ko ma le ba ya yin lenu be ba ni a ko wa o le Barca Madrid won so be Bolu Esvadi o to jo meta awon alagoso ko ti Madrid won tun tesowo waju oto tun leleyi won ni agba bolu fun orilede Morocco ta ba nso nipa Ayoub Wade to je agba bolu ko ti Lille yen orilede France pe ti royin kan ba gbe jade pe awon wo won pa ran to to awon wo sugbon awon o fe fi Vigabaga kan awon o fe fi George awon fe wo daada ni World Cup won ni sugbon alternative ni o fun agbabolu fun iko ti Chelsea Enzo Fernandez pe owo ti Chelsea nso yen 120 million pounds yen won so sapo ara won ni o won so sapo ara won ni o in to le mu awon gbe Ayub Wadi ni pe ti Chelsea ba yare kan le pe 120 million pounds ta won fe ta Enzo Fernandez yen won ni dinbe eh eh o dinu ke gi agba bolu ti Lille niyan won ti yo Modric won ti gbe Mateo Kovacic wole England na 3-2 lowo bi nkan se re lapa abe yen niyan pe ti Chelsea ba ti ni 120 ni jale jale ku sa buru nbe o awon lo nu ko ti Lille niyan eh Jeremy Doku ti gba lati fese re loju nu ko ti Manchester City lodun 2031 owo tin gba lododun bayi 3 million pounds ni gba lododun owo yen ma fo fe re soke si bi nkan se re nu eh ko ti Man City won ni ta won ba vile yanju ti Elliot Anderson tan ninu ko gbe agba bolu ti Nottingham Forest bayi awon tun ni lo mi fi da kan si o en to pon sukan o na ni Sandro Tonali agba bolu ko ti Newcastle United gege bi ta won alakoso ko Man City in ta tun gbonu pe awon ti e kokko yoju ti Elliot Anderson ina ninu ke gbe agba bolu ti Nottingham e mo gbagbe won ti kowo lo le meji iko Nottingham ni 120 la won fe iko Man City ni awon lo fun igba ile keta o wa le se so ko je pe igba ile keta yen na o ni awon lo mo o la won lo mo awon o ba ni lo mo to wo yen ba ti poju gege bi ta gbonu star 347 star 100 for star 1 ash tabi double ko si website lasiko yi ise n lo nbe yen Obakoya Ismail honorable Oyebami ji afis Abiola nu ejayikoto iko egbe agbabolu ti osiri Olorun mo je pada si nkan ti o pada bua lowo nigba won wa si tan promote wa si inu dije league legacy ti won na Middlesbrough ni asekagba dije ti championship playoff inu won ba dun number hawo la won player won lowo pe SAO SC dada o a opolopo eyin o te ja re promotion number hawo le kan ti mo kan mo ti ipinwo owo ti a pin jona ti di wahala baye o eni bi ti bo lo se di wahala ni pe won ti nawo koja aye financial fair play iyen ta mo si PSR profit and sustainability rules won ti break here owo ti an na jọun won nilo lati din owo ku bayi won nilo lati ta player won nilo 6 million pounds lati fi kun oju we won ko to di opin osu e won pe ta ba ti wo July 1 ati bo si season mi niyan kan ma le ba yo point won kan ma je gbese point le wo league sa ti nbo ko ma lo je pe boya bi minus 6 points abi minus 8 points ni won wa ki league to gbina ya iyen ni sa ti nbo won nilo lati ta player won nilo 6 million pounds baba re n le ya won lowo network yen o wonu ara won bi fun ti koto ko si wahala ba se mo yi na ni ba se mo yi na ni ba mi adeyin ka ti wa nbi baba ti wa nbi DJ Spider fe gbe baba wole je n yeba fun baba na for now je n yeba fun baba na ba mi adeyin ka ti wa nbi Spider lo je ke gbo wa dada lapa abe yen o la kan se se kan wa na baba de lapa abe yen oga wa tun de lawo lolojo eto ale saguzi ti jani oloko dana loko mi e se de pe ten gbo ikon splash o dabo for now e ku kale
1: Splash FM 105.5 FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
2: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
3: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
2: Hello.
4: Hello guys, Nketi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
1: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence.

0: mo dupe lowo Olorun be ri mi se lo lele yi o e se gan ni sadadi eje ba mi gbe eri mi mo ti so pe ti ba ra moto t'Olorun ba soro moto ifi mi pe ma so eri mi ni mo de mu wa o mo ti so eri mi o mo de ma fi kokon ti leyin na dadi e se eje ba mi gbe eri mi o thank you sir god bless you sir
1: eje se bayi gbogbo eyan omo Olorun te n gbo mi nle so le nawo yen si waju owo ni mo fe na mejeji mo ri ti afefe kan fe ye mo si ri nkan ti won gbe lowo won di bi igba ti won ba di gift ti won ba di ebun won di ebun ebun mo ri ebun o manaka alade shatapa haya mo ri ebun ti won di enikan ni bi bawo ti won fi wrapping paper di kini ti amo awon sunshine ti amo bi di eru ti won ba fe gbe fo ni yawo tabi fo eni ti won ba fe gun fo lebun mo ri o po won to si eyin trailer itume lei ni pa won ko gba ebun awon ko rire gba ebun le jo mo ebun le jo wo ebun le je se titun ebun le je anointing ebun nowo angeli tin pin ebun ti ni ko ja ebun le bi mo se soro lowo lowo bayi gbogbo eni ko ba le se ami ki won pin kan o in the name of Jesus Christ and now eje n se bayi mo mu nkan kan lana nkan mo menu lekeji alakoko ti mo mu ni pe mo ro re pin do write yourself off mi o ni pada sinu yen elekeji ni pe mo ni start something small bo ki n to so yen eje n sare mu oro yi eje n gbon ti mama yi so eje n fe le iside engineer eje n sare gbon ti mama yi so
2: baba mi mo ma ni emi na ni eri o omo yin ni o yesa lati Akure ni sa latapo omo yin omo lola ni sa mo ni eri le ni o emi le di ta pari program ni Monday teni pe koju 2 hours and 30 minutes emi na join yin online o baba mi o ba se pari program yen ton bayi mo ma ra oja ni mo ma ra oja won ma koja pa ko so ma koja fun mi drinks ni mo nta pa koja fun mi ati sare dawo pada o wa ti wa poju ha ojo mi wa ki n fi be rowo pada o awon ma so gbesi kon si gbesi ma fowo ele ma fi sanwo ele yi ha baba mi mi na ni eri o mi na ni eri o ba se pari program ba teni ka ma sukun si Olorun bi pa laanu ni Olorun ko se ko t'Olorun o le se emi na sukun lori online ni o mo ti wo program yen na le ni o baba mi o emi na sukun e ku ti mo ma sun ba se pari ori ofe bayi ni oko mi so pe ki lo se mi tori inu mi odun ko le laaro yi bi mo tefe joko gan mi jo wa si shop leni oko mi wa pe ki lo se mi mi te da won lohun ta ton ma wa ba mi ni shop won ni ki lo se mi oko mi se send 1.5 si mi ni 1.5 ti won send si mi baba mi o mi o reyan fun mi lowo beyen ri won ni won ya mi o won ni won fun mi patapata ni mi o reyan fun mi lowo beyen ri o baba mi inu mi dun o e se gan o adupe o ipe yin daju o e se o baba mi e se o
1: nice yin wo le ẹgbọn tí mama yẹn sọ wọn ni lórí láì làwọn ti ń tẹlé ẹnìkan ni ṣé tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn kò sí bí n bá gbà ìṣẹlẹ̀ ń ṣàlẹ̀ ìṣẹlẹ̀ lókè kò síbi tí ò ti lè ṣẹlẹ̀ ẹwọn tí mama sọ dálẹ̀ èmi mọ̀kọ́ wọn bí èèyàn ṣe lè sunkún sọ́lọ̀ lọ́rùn ọkọ̀ ń wá ṣe bí àwọn ni wọ́n ń sunkún sí ni kò mọ̀ pọ̀ lọ ni ẹ wo bàbá mi ológun àjọbọ wo tó bá ń ṣe fún mama àti ìyá ẹ tó ṣe fún mama yìí 1.5 million wọn fi boost ọjà rẹ yẹn Ọlọ́run ni wọn lọkọ mi àwọn ọgbàrún tó rí bá ń rí ọjà dìde wá sáré síwájú mọ̀mọ́ make sure kò fọwọ́ kankankan bàbá jẹ́ ń gbowó tí ń gbà rí nípa àánú jẹ́ ń gbaṣẹ́ tí ń gbà rí Ọlọ́run jọ ọjà kúkú sọ báyìí lórúkọ Jésù sàánú mi lọ́nà tó ti gbà sàánú ẹnìkankan rínú ràn mí ebẹ́nu ẹ ló fi ń sọ Emmanuel Mana Shahaladus. Ẹnìkan ní báwo máa ṣe rí yín lórí Facebook Ọdẹ́kúnlé Epaphras wòlíì yín náà ni tó bá ti t'Ọdẹ́kúnlé Epaphras bàbá mi o. Mi è sí ìbáyàn chaati lórí Facebook, mi è báyàn chaati lórí Messenger abẹ, mi è báyàn chaati lórí TikTok. So kí o kíyèsí kọ́mọ ṣe wípé scam mọ bá wọn scam chaati Ọdẹ́kúnlé o lè bọ́ sọ́wọ́ scam. Ẹja fìyàn lẹ̀ ní agbára ẹni tó la yé àtọ̀run. YouTube máa wà, TikTok máa wà, láàárọ̀ kùtùkùtù lọ́la ní aago mẹ́fà àbọ̀ wà á fojú kàn mí live neat and direct. Aago mẹ́fà àbọ̀ ni màá sì wọbẹ̀. Ẹnìkan ní wòlíì ẹlẹ́fà àwọn kan ní Newsline wọ́n á jù sínú omi ni. Ìkan wà lọ́wọ́ wọn tí wọ́n kà sí àwọn nǹkan kan tó ọba ó ní bí ẹ̀yìn bá fẹ́ tí ẹ sì gbọ́ràn ó lẹ́ jèrè ilẹ̀ náà. to ba wa di ojo Sunday emi mo so pe atomode o atagba e lo wanka chief meji meji e te kan sile a da kan bori temi ba tin gbadua e mo je ogede enikan ni isin agbara ni isin itusile hanhan o ni isin temi o ti sure ti gbogbo nkan fi di olara ati fe ku ninu osu kefa ta ba ile jade ku ninu osu yi o ko osu mefa pere todun iku ha eje se bayi ni ana mo so nkan kan si yin leti ikan ninu awon ti mo so ni pe start something small bere nkan kan bere oja kan bere oja kan ronu oja kan to le ma ta mo wa so nkan don't underestimate the power of small beginning mo je ki mo foju di bere kenkele so ebi mo so lana e wo church te wa nu e church to ngbo we mi to ngbo yi mo bere church pelu 40 naira 20 naira owo ni nylon yen meji o ni mo bere church to ngbo yi bo nitori pe mo se lo lojojumo o no je ki olohun sanu mi debi to dei mo oni ta ninu we sakaraya chapter 4 verse 10 oni ta ni oga ojo ibere kenkele eni kan ni baba mi ara mi ti o wa ya ina ni emi o gbadua fun o ma so tele si o ma gbowo li o lagbara olohun bi n ba gbadua tan yin ti e o ti e ri yato ategun ti tun ofe si o iyato yo de ba o mo wa so nkan kan every great accomplishment begin with humble beginning eni kan ni ki le so le bohun se ri gbogbo aseyori nla tawon eyan se laye eti ma last ni o gbogbo aseyori nla ti omo eniyan se laye ibi ibere kenkele lo ti bere iwo to ba ninu omi o fe bere ibi nla mo ti fe bere wa gbo kilo yi kini kan won bere latoke iwo to olo fe bere nsale o ni do your beginning small job chapter 8 verse 7 though your beginning was small your latter hand shall be greatly increased bi bere re ti wuli okere opin re yo ga to ba wa lo fe bere ni bi kenkele oke lo lo lo ti fe bere wahala wa o kini kan won bere la toke isale na lo ti pari si enikan ni kini nkan sare ni o awon ti an bere lati gbe sare oke won ti ma bere nbo won ma pari e si isale o nkan to je pe mo ri nu aye teyan bere loke to pari sale niyan mo bere kankan loke o sare ni o pada pari si o iku ni o ohun lo fi je pe gbogbo awon mo tin se yawu ngba ti wu re to ti wo 20 to ti ri bi odidi 500 million 300 million owo wa da nisin imi nbe lewon nisin ti an mu be kilo si fa o bere la toke eje menu ku nbe yen and another thing ti ma fi kun ni pe trust God's plan gbekele eto olohun fun aye re oh my God always rejoicing in providing for you to start your small beginning. Olorun ni mo pese fun eda lati le bere ni kenkele. Adura ti mo fe ke gba gbogbo iyen so Oluwa da mi lokowo. Adura to dekunle Papa Abraham ngba ni. Olorun da mi lokowo. Fun mi ran mi lowo. Oni mo pese onje fun ojeun. Your God o le da olokowo. O le bo odasi. Olorun fun mi lowo tin fi bere oja. I toro ni sunkun si lorun bebe fun trust God for his plan for your life onga so ninu Jeremiah chapter 29 verse 11 kuni mo me ero ti mo ni fun o ero alafia o de yin wo le fe bere oja eyin wo le fe bere business kan eyin wo le fe o fe ko lo won bere lotun pelu e dide ko wa nawo bayi baba nitori ku Jesu si sobu fun mi nitori majemu da mi lokowo olohun mama ni agbara eni to laye atorun youtube ma wa tiktok ma wa laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct ago mefa abo ni ma si wobe ma se nkan kan to tun yato die ta tun seri bo ti e je pe tusile itusile ta nda ko yen itusile ko lowo ebi ni o itusile ti mo nso yen itusile ko lowo aso kan ni o itusile ti mo so itusile ku lowo ka mo jahan je ni o olohun ba ngbo ma si de olohun elijah si yato si yen iwosan ta wa so healing iwosan ni gbogbo abala ni o ki se iwosan kara re o ya nikan ki gbe yawo re kare o ya so God can heal your academics life God can heal your marital life he can give you settlements oh my God gbogbo yen mi mi bi oba duro si mami e ki gbe baba je ki mi mi o mi ki ya to de ba aye o dekunle e papa da ko ti e na e je ngbo nti mama iso
3: oruko mi ni kafaya iye olose o wa lati ori tapere
1: ori tapere oya
3: ja si baba mi fun mi ni owo ni 2024.
1: Owo ke mo fun yin ba yen
3: e dawo fun mi
1: mo dawo fun yin
3: baba mi wa so pe awon si ri pe obirin yi kole mo wa mo so folo pe aso tele woli mi mojo lo lasan nu aye mi amo mo dupe folo lo ni pe olo yi
1: oya e ku ete sun na ti to oya
3: basi mi mo koko lo si alabaru ni ilu mota kan to fi nu pe kemi na mo abo emi na ba won sisi alabaru titi bi mo sisi alabaru to mi ri 5 naira igi owo koko kojo
1: mo nbo ise ko lowo mi mo olowo oso eyan do loro mi ma lagbara ko ma won ti an lagbara ni lui ko so da lase onisepo alase yori o to nkan gbogbo gba tin ba so mi o kewi mo nsoro ni mo nso on toju tiri ni eyin wo le be se asela o ti nwa si bi to ba fara mo to ba nwa dede on to ri se ni ojo pipe gbagbara lati se sit down. Yes.
3: Ti mo ba nda ko pe ah. Mo ma ra ile mo ni ah 500,000. 400,000. Ba so pe ni bo ma ti ri owo.
1: Nbo le me alabaru ti fe rowe mi ti ri 500, ti ri 5 naira.
3: I le ri kojo. Mo ni I se le ra tori pe mo ti rora mi pin. Amo ninu
1: o to buruju. Ni ke ni yan rora re pin. O to buruju. Ni keta orura re pin.

0: wọlé ìwéra yín pé ẹ jọ kan lọ bá mi já ọ lọ já bá àwọn mẹta máa kọ lé.
1: Abo ti sun sa. Mo ni start small bere. Alabaru kan la nbo re. Ogbon tin ba ni o ma se ni o kan ma se. Se nso nkan fun o. Ise ti emi awon woli ra wa. In to ni a se si aye ni sa ti wa ni ko to di pa ku lori ile aye. Je ki se ranse mi o dodu e. Je nsise ranse fun o gege ba se ran mi si o. Emi Oluwa ni iko mi mo fi anointing on iba enu enikan le fi nkan banu ki n fi sure fun yin bi ti jo Sunday no se lo niyan enikan ni oro mama Isa ti gbo ai gbo ton iwo lo n to gbe engineer eje mama e ba n fun mic ko mo so robo.
0: Yes
2: ama ninu pe baba mi emi na ra ile afu
0: era le
2: 300,000
0: nibo le ra si
2: ayegun
0: Ayegun le ra si se we re ri
2: Ben
0: sir bo le se tuwo jo
2: ise e mo mi mo rere mi mo
0: ise ki se ki le si se
2: mo n ero mo baba mi na ni pe ka fi nkan mo nkan mo tun ta wara mo ta elubo mo sa ta gbogbo e inu ore na mo ti ra phone
0: mi je gbengbe
2: pe ile ko 30,000 ra phone emi na wa ra phone 190
1: nice car ora phone 190 ora le 300,000 anything salabaru niyan a kan wa si church lofo a n si wa niye ni bo wo eku ba se mo ni mo se fi omu so sun ni ki se ko lo dake sori oke ko mo gbadua emi mo nko yin beyan se ngbadua emi mo nko yin pe ke fi nkan mo o fi elubo mo o fi wara mo eyin na wo gbo nkan ki nkan to fi mo eh o tun fi ero o tun fi mo olufe bo se nsise da bo tun fi nkan mo ni agbare ni to la yato YouTube ma wa TikTok ma wa na ro kutukutu lola ni ago mefa bo wa foju kan mi live neat and direct ago mefa bo ni ma si wobe ejo soro tintin nitori time
0: won ni mora phone oni 190 morale ah mama it is suma million bo se ati je wa digini
2: ni rorun ko si nkan ti mo fe je ti mi afi ti ma fe je loku
0: eje npase mo di olorun Elijah si o ki igba ko di o lara sit down eni gani agiwa ni nbo le re wa mama yi o le mi bi ni omo wa source Sunday ati Wednesday ise ko lowo gbogbo bi to omo lo lati January osu kefa lawa elolo ti wa kojo o be nkan re o oni mo mero mo mo mu wara mo mo mu gbogbo e mo eyin na le ni afi nkan mo oni mi omo bi mo se 2300 okoko ra le mi mo bi mo se tun jo o tun ra phone oni 190 isi nje to ba wu oni to ba wu afi tin ba fe
1: 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade fun gbogbo eyan omo Olorun e ma je so pa won ti an ba gbogbo eyan omo Olorun danwo iyen lo be now gbogbo eyan omo Olorun te mark wedding anniversary yin te mark birthday yin lo ni ekun le ki nawo soke mo gbo soke on to se to fi la ki oju e ko sisi be se mark wedding anniversary yin te mark birthday yin loni okiki yin ko kan ilekun anu ko si ni waju yin ogo yin ko tan na e lo gbile in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Ghost. Happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary.
3: Number to share testimony in Siri
1: 080 08 0 88 71 65 66 08 0 88 71 65 66. E send the message ire atanu ko ba yin. God bless you.
3: Flash FM 105.5.
4: Àwọn tí ní Splash FM la wa fẹ́ máa gbọ́. Splash FM, òun wa fẹ́ máa gbọ́.
5: Splash 105.5 FM, the integrity station.

nene mo kin dada ati ope yemi na mo kin yo eyin ati e nda seto yi mo kin abemi leyin ke lati gbangan mo kin.

0: Mamiti Ogunbo Wale ati Mrs. Ola Olajumoke mokin pupo pupo oloye Ayodele Adedokun mokin o Mrs. Funmilola mokin lati Oniyanrin Isanya Olu mokin o Endesa Osalafia ni o Alaja Adebo Wale mokin pupo pupo gbogbo en ti mi o le da ko tan mo ki gbogbo wa wi pe e ka le leni o aku afomo niyan se ode dabi yo rorun lagbara lowo olohun ojo ni ti wa la se ledumare etore ta pe ni eto idile koni baje ile wa oni baje ona wa o si ni daru lagbara lowo olohun la se ledumare
1: baje eto igbeyawo ogbodo baje
0: ajabere nbi.

0: na la de school.
1: Hmm.
0: On coupe filet. Yo ma yo se nan. Nan lo fa to fi de pe to ba lo lo shop. O lo shop ko ni de lo ko ni de ni do ke je ko ni wa so ni. Kenen ta.
1: Hmm.
0: Awon bere se won ta bi ajo ta ka fe soup gan. Awon mi no won lo so won won lo so le won se ngbona so ko lenu. Kin ni ke lo won ta. Ti se lo jo meji jo meta. Ti o ni wa so le. So, eventually, lo gbo bere o ni mo ibi ti o ko ni me ti o se oju we o ju ko kuro abai bi abi o ndo mo ntoka o ni mo ti o se me wa eni ti a jo mo ra won loko to won fi jo lo so ra won male eni to fi sese de yi o mo nto won ri nbe se ti understand de
1: yi mi
0: to lo fi je pe awon omo meje ta to wa laarin won o possible gbo mo ni kankan nu ale beta yi ti o ko yi gbo mo ni kankan nu ale beta then ma won ti fera won to ti je pe leyawo ni nbe se bo won na sise so na ru na o ti mi block le ri ara won ni se se understand
1: you
0: won so si baba de ba le so ni yan pe tokunrin ba ti bi pe ba lo nbe ile obirin pe aye re ma wa loju kan ma di oni eku to ro beyin yan mo bo ko mo ri yan mo bo se ma drain pulse e iru se to ni ko won se ti o fi yan ti ko won lo ko le
1: hmm
0: be ni ko ni yan ti ko won lo ko le gbogbo expenses aye new deal ko ni je kokan re o lo si bi pe o wo ko le advocate kan and eventually ni so pada sele na ni yo ko mu ba do ja ba dun won won le bodi na ni se se se se ri won kan yen da so o be lo ari okunrin yen ko tete ho ko tete to ri ne se bai ko mo ya so gane ni okunrin to ku to ni be ni ore ne ba tin gba yawo soja ko tete ti won ba nto ba ni so ba fe fun ko tete ma a o gbon ni bẹ́ẹ̀ni torí tọwọ́ wọn bá tẹ̀ tí ọjọ́ orí rẹ̀ bá kú 40 years wọ́n nà bá jáde ńbẹ̀ mẹ́wàá tó kù kò lè kò lè fara rẹ̀ lò so kó tètè kú onílé onílé kó move on àwọn ọmọ tí ń bẹ láàrin wọn àwọn ọmọ tẹ̀ ń pẹ́ kọ́ lọ bá àwọn ọmọ ẹ̀ẹ́dẹ̀rìn àwọn ọ̀sán kankan fún ìyá wọn àwọn ọmọ tí wọ́n ti dá bàbá wọn mọ̀ wọ́n ti sọ fún wa pé bí kàjọ ń gbé ni o tẹ bá dẹ tẹ bá tẹ ọkùnrin yẹn nú ẹ rí i pé ṣé ọmọ ọdọ náà yìí ṣé ọmọ ọdọ ní ọmọ ṣe náà léwu bẹẹ ni n tó fi ń di pé ń fi bí ijọ méjìjọ mẹta mọ wà lé tíyẹn ò dẹ wàá di ìṣù láàrin wọn wọn ti tó ṣẹ́ mọ láàrú tí wọn mọgbẹmí rẹ ló kù tó bó ti jẹ́nu o kọ́lọ́hún ṣàánú o gbogbo ẹ̀yìn ọkùnrin kọ́lọ́hún jí ẹ̀gbọ́n o ọlọ́hún ọmọ yẹn ká ju òkú
1: ami o
0: ti se si mi o lagbara o won se patapata ni o ko ko tete ni won to wa yin lorun ma bi o wa
1: hmm
0: ba se ani
1: hmm